Αλλά σώτσο, σα είστε πω ονομάγα. Μαγαντάν ομάγα, μαγάγα παντίδο. Inyong morning report, Pilipinas, live sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DJRJ 810 AM Radyo Bandido. Ngayon ay Lunes, dalawang oras tayong magbabalitaan at pag-aaralan ng mga isyu na bumabalot sa ating lipunan. It's a Monday, it's the first day of the month, ang ika-anim na buwan ng taong 2026. Nangalahati na tayo, walang kamukat-mukat, walang kaalam-alam, hindi natin namalayan. Sa dami ng payaso, kengkoy at kung ano-anong ng mga tao sa pamahalaan,

0: Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas. Ito yung paboritong istasyon. Pag ang Pangulo naman ang pupunta ng Vietnam, sama tayong dalawa. Merong mag-host sa atin doon. Yun. Sigurado ko na may mag-host sa atin doon.
1: Ayun.
0: Sama tayong dalawa. Bahala sila sa buhay nila. Tayo, lilipad tayo. Kumerta. Salamat, Chona. Good morning.
1: Magandang umaga. Live mula rito sa Palasyo ng Malacanang. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV. Kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Si Chona Yu live mula sa Palasyo ng Malacanang. Si Mercy Fernandez Narciso, maulang morning, Sir Ira P. Good, maulang good morning, Mercy. Sabi niya, shout out sa apo ko na si Ruth Ignas na nakapasa sa exam sa UCC. Aba! UCC yan na hindi ICC ha. Galit ng tao Pilipino sa ICC eh. Ruth Ignas, congratulations! Nakapasa ka sa exam sa UCC. Si Joy Barbosa Doria, Langyaka Sidre, two times na na-overtake ka ng impeachment na yan eh. Eh anong pinagsasabi mo na pataba ka na lang sa 2028 na mamamayat ka sa problema? Bye.
2: With you wherever you go. And hey, don't forget, it's free. You are watching the multi-awarded Radio Bandido TV on Channel 224 Sky Cable and TV Plus Boxes. Simulcast on DZRJ 8:10 a.m. Informing, advising, and entertaining the Filipinos and OFWs around the world. Streaming live on www.facebook.com/DZRJ810am or on YouTube, Channel DZRJ 8:10 a.m. Radio Bandido.
3: My name is Ira Panganiban. Join me on Morning Report Pilipinas as we tackle the news and events for the day here on DZRJ 8:10 a.m. Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen

0: Nagbabalik ang inyong morning report, Pilipinas. Sa inyong paboritong istasyon ng radyo sa AM Band, ang DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Po ninyong kalimutan ang ating mga social media channels, ang Facebook, ang YouTube, ang TikTok. I-type lang po ang keywords, DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Pag nakita nyo na kami, please like, follow, share, subscribe. Click nyo po yung bell button para ma-remind kayo na meron na pong bagong video ng DZRJ, 810 AM Radyo Bandido. Meron na pong bagong episode ang inyong Morning Report, Pilipinas. Tuloy-tuloy tayo sa ating balitaan, huntahan, baliktaktakan at kulitan. Rekorasyon. Pinky, buahahaha. Ikaw talaga, rekorasyon. Langgam na pula, dapat ipagpatuloy ng susunod na presidente ang pagnanakaw ng mali-maletang pera. Masalbahe. Evangeline De Salisa, may nabasa ako na pwedeng makulong sa ICC si Trillanes pag napatunayan sinuhulan through him ang ICC investigators ng $1 million para umayon sa kanilang kaso. Well, hindi ko alam. Siguro hindi. Ewan ko, di ba? Manny Biso, kahit di bumoto si Bato, tiyak, hirap siyang makakuha ng 16 votes for conviction at di mag-online si Bato, di rin yun gagamitin ng cellphone para di siya matrace. Wala tayong ganun. To be honest. Hindi ho ganun kadali yun. Na-triangulate pa kayo eh. Di ba? Eh pag gumalaw yun, gagalaw yung triangulation. It's not that easy. Really. They've tried that so many times. Sa totoo lang. Ayaw kung landline, madali yon. Kasi yung landline, alam mo na yung address ng landline. Evangeline De Salisa, bakit takot at takot si Tito Soto sa investigasyon ng BRC? Hindi gagalaw si Marcoleta at SP Cayetano na hindi ayon sa batas. Sila pa nagko-question ngayong gayong kulang sa kaalamang legal. Yan, ha? Inuulit ko lang ho, no? Ididiin ko lang, ha? Binabasa ko ho yung mga comment ng mga taong bayan na nagbibigay ng kanilang pahayag, ng kanilang saloobin at tamdamin. Kung may nasasaktan ho sa comments na yon, ipalagay nyo na lang ho na hindi ho sa akin galing yon. Pag sa akin ho galing kasi, nagko-komentaryo ako. Pero pag binabasa ko yung mga comments, nanggagaling ho yung sa taong bayan. Kung taong bayan ho nagsasalita at nasasaktan kayo, may problema tayo. Sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano na ilan sa mga miyembro ng mayorya ay may pagkakataon na maglabas ng mga ebidensya ng pagbabanta na natanggap nila mula sa administrasyon para pursahang lumipat sa minorya at bumuo ng bagong majority at liderato. Ito ang sinabi ni Senate President Alan Peter Cayetano sa kanyang Facebook Live kung saan inakusahan niya ang Malacanang na pinagbabantaan ng mga kaalyado sa mayorya. Inilarawan ni Cayetano ang kasalukuyang Senate Majority bilang first truly independent majority at itinanggi ang mga kritisismo sa ilalim ng kanyang pamumuno na wala umano sa kaayusan. Habang nasa Tokyo, tinanong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. tungkol sa sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na ang kasalukuyang liderato ng Senado lamang ang walang basbas ng Pangulo. Si Senador Jinggoy Estrada ay miyembro ng mayorya na sinampahan ng reklamong plunder at graft dahil sa 573 million pesos umanong insertion na alokasyon at kickback sa flood control project. Wala sa record ng Senado at anumang budget tano ang sinasabing request. Samantala, sinabi ng ombudsman na si Acting Majority Leader Senador Joel Villanueva naman ang susunod na sasampahan ng reklamo sa korte. Naharap din sa reklamong alleged plunder Senador Francis Escudero at Rodante Marcoleta, reklamong dinismis na
1: ng indigent mula sa pagbabayad ng exam fees. Ipinunto ni Senator Erwin na maraming kabilang sa indigent Pilipino na nakakapagtapos nga sa pag-aaral pero naudlo

0: na maging lisensyado dahil nga sa kakulangan sa pera. Kaya sa halip na magbayad ng licensure exam fees, magtatrabaho na lang ang karamihan na minsan underemployed pa para kumita lamang. Dagdag pa ng senador, napipigilan ng mga sandamakmak na professional exam fees, di lang ang pagunlad ng mga Pilipino kundi yung pag-usbong ng bagong henerasyon ng mga professional sa bansa. Kasali sa pre-professional sa Exam Act ni Tulpo ang Professional Regulations Commission, Board Exam, Civil Service Eligibility Exams at Bar Exam. Sa nasabing panukala, ang kwalipikadong indigent ay yung idetermina ng Department of Social Welfare Development o DSWD, ang naturang ahensyang siyang magbibigay ng sertifikasyon para maipresenta sa Professional Regulation Commission, Civil Service Commission o Supreme Court. At para masigurong makamit ang layunin, limitado lamang sa isang beses sa isang taon ang pagkuha ng benepisyong ito. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jojo Sikat mula sa Senado, samantala flood control probe, hindi dapat gamitin pampahina sa impeachment case ayon kay Representative Rene Co. E paano kung yun talaga ang direksyon? May ulat si Jong Manlapas. Jong, good morning.
2: Binigyan babala ni House Trial Spokesperson at Kabataan Party List Representative Rene Co na hindi dapat gamitin ang muling pagsisiyasat sa muling katiwalian sa mga flood control projects upang ilihis o pahinain ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Sinabi ni Co na matagal nang nananawagan ang mga kabataan para sa pananagutan sa mga isyong may kinalaman sa korupsyon sa flood control projects. Gayunman, iginit niya na hindi dapat gamitin ang naturang usapin upang questionin o siraan ang kredibilidad ng iba pang proseso ng pananagutan kabilang ang impeachment proceedings laban sa pangalawang pangulo. Ayon kay Co, mahalagang tiyakin na pantay at pare-parehong ipinatutupad ang pananagutan sa lahat ng kaso ng umunik katiwalian anuman ang posisyon o panig sa politika ng mga sangkot. Binigyan din niya na ang investigasyon ay dapat nakabatay sa ebidensya at hindi ginagamit bilang kasangkapan sa pampolitikang layunin. Samantala, inaasahang ipagpapatuloy ng Senado ang pagtalakay sa isyu ng flood control projects sa mga susunod na araw habang nakatakda namang magsumite ng kanyang sagot sa Article of Impeachment si Vice President Duterte ngayong araw. Ako si Jong Manlapas para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mong nagtatanggol sa demokrasya.
1: Si Jong Manlapas mula sa Kamara de Representantes. Iginit naman ni Interior and Local Government

Alas 9.32 na po, no? O 33 na po, no? Umaga. Huling bahagi ng palatuntunan natin. Ngayong araw ng Lunes, June 1, 2026. Unang araw ng ika-anim na buwan ng taong 2026. Sabi ni Leti Prias, good day, Sir Ira. Ask ko lang, approve na po ba ang second tranche na 1K ng SSS pensioner? Thanks po. God bless your program. Hindi ko alam eh. Aalamin ko mamaya. Ha? Evangeline De Salisa, bakit kaya mas maingay at may boses sa mga kaliwa sa Kongreso kaysa sa mga lehitimong kongresista except Leviste, Barsagan, Marcoleta? Oh, si Parang Jet, patuloy na nanonood sa atin. Ha? Patuloy na nakamonitor. Mag-i-issue naman ng subpoena ang NBI kay Nancy De Rosa, asawa ni Senador Bato De Rosa at iba pang individual na huling nakasama nito bago umalis sa protective custody ng Senado. Sa press briefing, sinabi ni NBI Director Matibag na yung mga huling nakasama niya, maglalabas sila ng subpoena. Of course, pinag-aaralan nila ang pag-i-issue ng subpoena sa kanyang asawa din. Nang tanungin kung mag-i-issue ng subpoena, sinabi ng Matibag na ang NBI naghahanda na para rito. Umapila ang asawa ng senador na huwag payagang madala sa dahig ang kanyang asawa. Si De La Rosa ay subject ng arrest warrant ng ICC. Ayon kay Matibag, si De La Rosa ay pugante na sa batas. Inwestiyon naman ni Senador Pamphilo Lacson ang plano ng NBI na isapina ang asawa ni Senador Bato De La Rosa upang mapiga ito sa pinagtataguan ng senador. Ayon kay Lacson, trabahong tamad ang plano ng NBI at lumilitaw na palpak ang kanilang intelligence gathering. Nilinaw naman ni NBI Chief Melvin Matibag na hindi nila hinaharas ang asawa ni De La Rosa sa planong pagsampina rito. Anya, nais lamang umunong tanungin ng mga investigador si Nancy hinggil sa text messages na pinadala kay Senate President Alan Peter Cayetano nung umalis sa Senado si De La Rosa. Sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang katotohanan at spekulasyon na napapalitan na si Interior Secretary John Vicremullo sa posisyon. Oy, ibang story na pala ito. Okay, punta muna natin yung sinabi ni Lacson. There is a law na hindi mo po pwedeng gamitin ang testimonya ng mag-asawa laban sa isa't isa. Hindi mo pwedeng ipasampina yung asawa para hingin yung kung ano mang impormasyon tungkol sa asawa niya. Di ba? Tama si Senator Pamphilo Lacson, trabahong tamad yan eh. Trabahong pangaharas yan eh. Kasi legally, po pwede ka harangin ng korte. Pag hinarang ka ng korte, wala na naman nangyari sa galaw mo. Nag-aksaya ka lang ng pera, nag-aksaya ka lang ng panahon, nag-aksaya ka lang ng hirap ng mga tao mo. Matibag. Ito si Matibag, ano eh, yung mga pareho sila nung ano eh, nung magkapatid sa Senado, eh, di ba? Blaster, all blaster.

va a venir a primero dolor mix, si subir, si roncoso, si mix, si subir, va. Si roxan coso, Jean Palomo po, ang ni Ate Ludes. For a while, nakakasi ni Greg Nasa niyan, PMA. I think, I have, yeah, I'm pretty sure, I'm pretty sure. Si Kimura Dolores, ingat at salamat po, Sir Erevi Pangliban. Pag-decision na naman na ni President Donald Trump ang proposed bill para palawigin ceasefire sa Iran ay kay Trump pakikipagkita siya sa White Room, kumuha ng final determination sa parukal magpapalawig ng CR na 60 pa ng 6 na pupakarap.

0: views and comments of the hostess are not necessarily those of the station.
1: You're listening to DZR.
2: Hello. Happy birthday. Happy birthday. Ano? Oo. Uy. Aga-aga. Aga-aga. Ngayari dito. Alright. It's okay. Okay, so alright. Anyway, ganun po. Yung daw pong investigation sa Senado, pinipigilan. Sabi, nasa itaas. Hindi masyadong malino. No? Ano ba nasa itaas? Sino yung nasa itaas? Diba? Diba? Ang nasa itaas ay ano? Siyempre, executive branch. Executive branch po yung itaas. Kaya, alamin natin kung ano ba yung huhugutan dito ng istoryang ito. Right, ito na ang update natin. Pagbuhay ng usapin at control sa Senado para ilihis atensyon ng publiko. Ayon House Trials Spokesperson. Report ng DCR Reporter, Jong Pas. Jong.
3: Ni House Trials Spokesperson at Lanao del Sur Representative C. Antoine Chong ang kagahan ng pagpatuloy ng impeachment trial laban kay President Sara Duterte. Kapinagpapatuloy ng Senado ang isyon kaugnay ng flood control. Ayon kay Chong.
2: Panalangin natin, manatili sila. Kung ang subcommittee ni Marcoleta ay magsasagawa ng totoong paghimay ng mga ebidensya. Good luck po sa inyong lahat dyan sa Senado, lalo sa subcommittee ni Senator Rodante Marcoleta. Break po tayo at ang oras, alas 10:30 na ng umaga.
4: Si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapakipakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Kami po ang inyong mga kuya
7: at ate sa programang Mate.
6: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pumatiyak

0: 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Ako po si Angelo Almonte sa programang RJ Patrol. Makinig, manood at makialam sa pagtalakay natin sa maiinit na issues ng lipunan. Dito lamang sa DZRJ 810 kHz on AM, Radyo Bandido TV.
0: Watch and listen to RJ Patrol, Monday to Friday, 10 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio.
2: Sinagot siya ni Senator Ping Lacson si Melvin Matibag. Sabi ni Senator Ping, please don't do this. Aside from exposing your incompetence in intelligence work, harassing Senator De La Rosa's wife to track him down is unprofessional at trabahong tamad. Isipin mo yan. Pagsabihan ka ng senador na ganyan. Baka sabihin ni Director Matibag, Sen, di ba magkakampi tayo? Isang executive branch. Hindi naman siguro. Hindi naman siguro. Kaya yun nga. Yun nga, naglabas ng ano si Senator Ping. Oo. Naglabas siya ng, siyempre, graduate sa military science si Senator Ping. 4 na taon na binuno niya sa, 4 na taon. Binuno niya yung military science sa Philippine Military Academy. Class 71, babaliwalain mo ba yun? Yung stock knowledge niya sa military science. Intelligence work. Intelligence work. Sa kasaysayan ng PNP, si Senator Ping Lacson lang nung siya ang chief PNP, for the first time in Philippine history, was able to gather all together. The president, noon ang presidente ay si Joseph Erap Estrada, si President Erap. Di po ba naalala niyo ang kasaysayan sa politika? Yung kalaban ng Estado, yung Alex Bongkayo Brigade, yung breakaway sa New People's Army, CPP-NPA, ay yung mga siga doon, yung mga ang titikas ng katawan, ang lalaking tao, kaya na Senator Ping bilang chief PNP na iharap kay President Erap sa isang meeting dun sa somewhere in Baguio. Siya lang po yung nakagawa nun. So, kapag mahina-hina intelligence work mo dun, medyo delikado po yun. Isa sa mga, sabihin na natin, number one enemy of the state. Although, breakaway, yung ano sila, nag-breakaway sila sa mainstream na kilusa ng CPP, NPA, NDF. Pero napaka ano pa rin sila, armed and dangerous. Oo. Alex Bongkayo Brigade, yung proletarian army ng breakaway group sa NPA. Ang tawag sa kanila, rejectionist. Nireject nila yung Joma season na ideology. So, yung sila, yung kabila naman, yung spokesperson, si Karoger, ng Melitoglor Command, si Karoger. Siya yung tinitingnan ng sub-supremo dito sa ating bansa, ng CPP, NPA, NDF. Gregorio Rosal, si Karoger. Sila po yung grupo na nanatili sa kilusan. Ang tawag sa kanila,

0: Reaffirmist, oh, di ba? Reaffirmist, oh, Reaffirmist ni Joma Season ng panahon yun. Sila yung nanatili sa command ni Supreme Leader Jose Maria Season. Opo. So kung may hinahina yung intelligence ano mo dun, network mo dun, eh, ilalagay mo sa ano, ilalagay mo sa panganib yung mismong iyong presidente na iyong commander-in-chief noon na nangyari sa meeting na yon. Di po ba? Kasi anytime, anything can happen. Di po ba? Enemy of the state. Oh, kumbaga, pinagsama mo sa isang kwarto ang isang tigre at isang buwaya. Este. Di magpapatayan yan. Magkalabang mortal yan. Oh, ano, sino ba magkalabang mortal? Isang aso, isang pusa, gano'n na lang. Pero ngayon sa modern age natin, napagsasama ko yung aking mga pets, pusa, mano, aso. Natitrain naman yung mga aso para wag nang i-bully, i-harass yung mga pusa. Or the other way around, mas mabilis ang mga pusa. Delikado yung paws nila, yung may claw. Yung ano nila, tiger claw. Mas mabilis po yan. Kaya po yung mga pusa namin sa probinsya, hindi makagat ng ahas eh. Minsan kasi pag nasa probinsya kayo, minsan yung mga ahas, nakakarating sa batalan, sa bahay. Siguro hindi ko alam kung ano, naghahanap ng masisilungan, kung taginit. Pero ang dami naman damo sa probinsya eh. Baryo po eh. Pero kung minsan yung may mga tawag nilang ahas bahay, oh, naghahanap ng kanlungan sa loob ng bahay. Minsan pa sa itaas ng ano, lutuan, dirty kitchen, sa batalan, sa itaas ng sa nanay ko, tindahan eh. Yung sa tabi ng kisame ng kanyang tindahan, mayroong mga ahas. Pero pag may pusa, safe ka. Kasi lulundagin ka agad ng pusa kapag medyo may panganib.
1: Dido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Maraming salamat, Chona Yu. Oh, happy, happy birthday, Senator Panfilo Ping Lacson from the PNP Foundation, Philippine National Police Foundation. Chairman po siya ng PNP Foundation. Oh, nakabalandra dito sa aking gadget. Ano po? Oh, ang saya-saya, oh. Pati si ano? Congressman Bingbong, former Congressman Bingbong Crisologo. Aba. Aba, ang dami mga nagbe-birthday ng June 1, ano po? June 1st, June Bride. Oh. Ako po, huwag niyong gagalitin nga. Birthday niya ngayon. Oh. Oh, it's one of the ganon po. So may party. Party sa Senado, party sa tawag dito. Oh, malapit na. Malapit na yung party. Napakalapit na rin yung party natin. Oh. Pero ngayon, takatunghay tayo, naghihintay tayo ng ano. Updates dyan sa Senado dahil iti-take up na yung kalendaryo ng mga hearings sa tawag dyan na impeachment court. Oo, pati ang Senate Blue Ribbon Committee. Yung maglalabas yata ng mga listahan ng isasampina si Senator Rodante Marcoleta today. At yung kanyang ano, binigyan ng authority yung kanyang subcommittee sa Senate Blue Ribbon Committee. Tama lang para mabilis yung pag-usad kasi kailangan nating pabilisin yan. Sa tingin ko lang, dapat pabilisin natin yung investigasyon dyan para yung paghahanap sa katotohanan ay ma-realize, magkaroon

na hindi mo po pwedeng gamitin ang testimonya ng mag-asawa laban sa isa't isa. Ni hindi mo pwedeng ipasampina yung asawa para hingin yung kung anong mga impormasyon tungkol sa asawa niya. Di ba? Tama si Senator Panfilo Lacson, trabahong tamad yan. Opsyon na para hindi na rin mahirapan ng mga otoridad at gumastos pa ng malaking pondo ang pamahalaan sa kasakali man. Ganito naman din ani Castro ang ginawa kay dating Senador Bong Revilla na nagkusa ng isumite ang kanyang sarili sa mga otoridad. Kaibayo naman anya ito sa nangyari kay Pastor Apollo Quiboloy na nagtago ng 16 na araw kung saan ay hindi anya biro ang ibinuhos na effort at oras at gugulin sa paghahanap dito. Papareho naman anya ito ng nangyayari kay Senador Bato de la Rosa na kung di lang sana pinalabas sa Senado ay di na nag-aaksaya ng panahon at resources ang gobyerno. Pag dun sa legitimate na trabaho ng gobyerno ang pinaggagastos sa ninyo, ano kayo eh, no? Reklamador kayo eh, no? Subukan na lang kayo, gagastos pa kami. Pero pag yung maleta, okay lang eh, no? Pinimami dang, kuha na lang sila ng funds sa flood control.

0: Sabi ni Kimura Dolores, si Migs, si Subiri, si Roxanne Costo, si Migs, si Subiri. Diba? Si Roxanne Costo, Jean Palomo po, ang asawa ni Ate Ludes. Yep, for a while, nakaklase ni Greg Gunasa niyan sa PMA.
1: Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
3: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
2: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornak.
3: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Mac Serbisyo, Saturday, 11 a.m. to 12 p.m.
4: Resolba sa South China Sea issue na pagkasunduan ng Pilipinas at Vietnam. Alamin natin detalye niyan, ha, Chona?
5: Pinalawig pa ng Pilipinas at Vietnam ang political at security cooperation ng dalawang bansa sa joint press conference ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Vietnamese President Tho Lam na renew ng dalawang bansa ang 2010 Philippines-Vietnam Memorandum of Agreement on Defense Cooperation. Sabi ni Pangulong Marcos, makabuluhan ang framework na ito para mapalakas ang kakayahan sa maritime security, military education at disaster risk reduction and management. Bilang isang fellow claimant states, muling pinagtibay ng dalawang leader ang pagpapanatili ng kapayapaan, katatagan at kalayaan sa paglalayag at paglipad sa South China Sea at sinabing non-negotiable ang naturang usapin. Mariing pinanindigan ng dalawang leader ang pangako sa mapayapang pagresolba ng mga alitan na mahigpit na nakabatay sa international law, partikular na ang United Nations Conventions on the Law of the Sea at ang 2016 South China Sea Arbitral. Tinalakay din ng dalawang leader ang unified front laban sa cross-border threats tulad na lamang ng internet fraud, human trafficking, illegal gambling at people smuggling. Nagkasundo ang dalawang leader na tugunan ang mga hamon na ito sa pamamagitan ng intelligence sharing at coordinated law enforcement actions. Ako si Chona Yu para sa DZRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
4: Okay, report ni Chona Yu. Ayun ha, si Senator Jinggo Estrada, may mga kasama rin doon sa kasong plunder, di ba? Si dating DPWH Secretary Manuel Bunoan. Ito rin pong si dating Secretary Manuel Bunoan ay nandun na. Pumunta na rin dyan sa Camp Crame sa CIDG. Sumurender na rin. Ha? Eh, di ba mapagkaganyan eh, peaceful. Walang habulan. Walang takbuhan. Kahit si Senator

0: Bato de la Rosa, eh, di ba? Ha? Takot na takot, madalas sa dahig. Ha? Kaya yun. Ha? Mas maganda ang ano, kondisyon mo dun sa dahig kaysa dito, kung dito ka maikukulong, no? Yan, ha? Okay, nagbabalik si Jojo Sikat. Ito si Senator Robin Padilla, giniit niya na hindi raw pagtatraidor ang paglaban ng soberenya ng Pilipinas. Alamin nga natin yan, ha? Kung ano yan, ha, Jojo?
1: Iginit itong si Senador Robin Padilla na hindi kailanman pagtatraidor ang ipagtanggol ang soberenya ng Pilipinas. Ito naging tugon ng senador sa mga nagpaparatang sa kanya na siya daw ay traidor dahil sa kanyang matatag na paninindigan laban sa pakikialam ng mga dayuhan sa mga usaping pambansa. Sa halip, ibinalik nitong si Senador Padilla itong kanyang tanong na ang traidor ba ay ang ipagtanggol ang soberanya na tulad niya o yung handang ipaubaya sa dayuhan ang paghusga at pagdidikta sa mga Pilipino. Binigyan din ng senador ng kanyang posisyon ay hindi pagtatanggol sa sinumang personalidad kundi pagtatanggol sa karapatan ng Pilipinas na pamahalaan at husgahan ng sarili nitong mamayan sa ilalim ng sarili mga batas at institusyon. Nilinaw rin ni Padilla na walang kaugnayan sa impeachment proceedings sa naging pagbabago sa liderato ng Senado. Dagdag pa ng senador, nang naging pagbabago sa liderato ay may kaugnayan sa layuning mapalakas ang mandato ng Blue Ribbon Committee at may sulong itong mga imbestigasyon na hinihingi ng publiko na malaman ng taong bayan ang katotohanan at upang masiguro na may pananagutan sa batas ang tunay na sangkot sa likod nga ng Flood Control Scam Project. Ako, si Jojo Sikat, nagulat para sa DJRJ Radyo Bandido TV kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Jojo Sikat. Yan, ha? Eh, iba yata pagkaintindi nitong si Senator Robin Padilla dyan sa sovereignty. Ha, kasi sinasabi niya eh. Kasi itong ICC, hindi ito ibang bansa. Kaya lang, yung headquarters siya nandun sa ibang bansa. Diba? Ano yan eh? Isang organisasyon ng United Nations. Under na United Nations yan.

0: ng anumang insertion sa 2025 national budget. Iginit pa nitong si Senator Estrada na itong malagang impormasyon na ito ay kinilala pa mismo ni dating Senate Blue Ribbon Committee Chairperson, Senator Papinoping Lacson, bilang isang makabulang ebidensya na sumasalungat nga sa mga aligasyong ibinabato laban sa kanya. Ipinapubliko din itong si Senator Estrada na maraming beses siyang inalok na talikuran ng Independent Majority Bloc kapalit ng pagbabasura sa kanyang kaso, ngunit hindi niya ito tinanggap. Mas nananaig-aniya sa kanya yung paninindigan na manatili sa hanay ng mga kasamahan na independent na majority bloc. Ako si Jojo Sika, tagulat para sa DCRJ Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
1: Okay, report ni Jojo Sika. Ayun, yung tinatanong nito si Orlando Montel, para ano daw ba yung minority at majority? Eh, sana rin, paliwanag na sa paliwanag nila yan. Pero ako na po magpapaliwanag para malaman natin ano. Eh, simple lang po yan. Yung majority, ibig sabihin, nakararami. Mas marami. Yung minority, mas konti. Yan po yun, ha? So, yung mas marami, 13. Kasi 24 sila eh. Pag naka-13 sila, mas marami na sila dun sa 11, di ba? So, pagka sila yung 13, sila yung majority. Pagka sila yung 11, sila yung... Okay, maraming ano dito eh. Kaya mga sinasabi dito eh. Ha? Tungkol dito kay Vice President Sara Duterte. Kaya alamin natin yung mga sagot na binigay niya dyan. Ha? Okay, punta muna natin report ni Chris Lucas. Para daw labanan epekto ng vaping sa bansa, ay kailangan ng batas dyan. Ha? Maipasa na dapat yan. Alamin natin yan, ha, Chris?
2: Sinabi ni Dr. Jessica Ligarda Catalan, head ng Quitline 1558 ng Lung Center of the Philippines, na importanteng magpasa ng batas kaugnay sa vaping sa bansa. Sabi pa ni Catalan na dalawang bagay ang dapat na isulong kaugnay sa issue. Una ay dapat anyang baguhin ang age limit para makabili ng vape products ng isang individual. Pangalawa, ika ay dapat taasan ang buwis sa mga produktong may kinalaman sa vape upang mabawasan ang purchasing power ng mga kabataan.
3: So, ang mga importante na kailangan nating ma-discuss kung maipaloob dun sa batas na yun, of course, ang pagsusulong ng edad or access of age sa vape. So, from 18, sana ay may akyat sa 25 years of age. Pangalawa, tataas natin ang taxes. Okay? Kapag mataas ang presyo, of course, yung buying capacity ng mga kabataan, eh, bababa. Okay? So, dalawa yon. And of course, yung access ng kabataan, very important. Kasi we should not initiate this youth na makapag-access o makabili ng vape or other products.
2: Paliwanag pa ni Catalan na handa ang Lung Center of the Philippines na tumulong sa lahat na nagnanais tumigil sa paninigarilyo at pagbibape.
3: Kung patuloy na tumataas ang paggamit ng vape, dahil na sa kabataan, naharap tayo sa isang henerasyon na puro may sakit, no? May sakit sa baga. So, alalahanin natin na hindi pa halos documented lahat ng maaaring madulot na sakit ng vape. Pero nandiyan po ang banta ng cancer, nandiyan ang banta ng mga respiratory diseases, no? Gaya ng COPD, yung sinasabi natin, EVALI. So, magkakaroon tayo ng bagong henerasyon na puro may sakit sa baga. So, ayaw natin yun. And this poses a very significant health issue or health problem sa ating bansa.
1: Na nagsimula na po yung Brigada Eskwela. Actually, kahapon pa eh, no? Meron ng mga sinimulan sila. At lalo ngayon, ha? Yan na, yung Brigada Eskwela. Sa lahat ng mga pampublikong paaralan sa buong bansa. Eh, dito makita natin kasi mga kasali dyan sa tupad, pupunta lang yan pagkaaraw na ng ano eh, pagkumbra. Pag-araw ng pagkumbra, eh nandyan sila, nagkukumpulan. May hawak na wali sa kadaspan pero wala namang ginagawa. nagkukumpulan lang, nagkukwentuhan, di ba? Ayun lang. Pero ngayon maganda ito ha, dahil at least kahit papano, eh mapakikinabangan sila dito sa Brigada Eskwela. Sila daw yung ano, sila yung papapil dyan.

0: makatulong. Sabi ng Department of Labor at saka ng Department of Education, eh, mo-mobilize daw 240,000 beneficiaries ng tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged displaced workers. Yan po yung tupad, ha? Yan yung tupad program. Yan ay gagamitin para dito sa Brigada Eskwela 2026. So ngayon pong araw na ito, eh, itong nilunsad yung malawakang program, ha? Ito po ay para sa buong bansa na po ito, eh. Ang layunin ito ay para magbigay ng halos mahigit 200,000 na trabaho nationwide mula June 1 hanggang sa pagbubukas ng klase. Yan, at kahit na habang nandyan yung habang nagkaklase na. Ayan ang sabi nito ng CDOLE's Acting Secretary Francis Tolentino. Sabi niya, ito raw nationwide program na ito ay ilulunsad in partnership with DepEd. At yung Brigada Eskwela na yan, ang layunin ay makapagbigay nga ng trabaho doon sa mga beneficiaryo ng tupad. Iyon, ha? At yung DepEd naman at saka yung DOLE, nag-allocate ng nasa 2 billion. Billion po ito. Marami pala ito. 2 billion piso para dito sa implementation ng tupad sa pagsuporta dyan sa Brigada Eskwela at dito sa paghahanda. Ito para sa mga schools, yung mga school buildings, mga classrooms, para maihanda yan para sa pagbubukas ng klase sa June 8. Ayan, at sabi pa dito, priority daw ay bibigay din sa mga parents, mga kapatid, at mga, ito, yung mga guardians, at mga kamag-anak nitong mga learners na qualified sa ilalim ng existing TUPAD guidelines and the validation process. So habang tumutulong silang ihanda ang mga silid-aralan para sa pasukan, ay nagkakaroon sila ng dagdag na kita at maaaring magamit yan sa baon ng mga mag-aaral, pambili ng gamit sa eskwela at iba pang pangailangan ng kanilang pamilya. Ayan yun. So, yan yung gusto nilang mangyari. Kaya yung programang yan ay naghahanda sa paaralan at sabay na sumusuporta naman sa pag-aaral ng mga anak nila. Ayun. So, yung mga member dito ng TUPAD, hindi yung karaniwan. Ano? Iba naman ito. Mga nanay, mga guardian, mga kamag-anak, kapatid, lahat na nito mga mag-aaral. So, sila din yan. Yung mga eligible TUPAD beneficiaries, pwedeng makilahok dyan sa preparation na yan, mga activities, including classroom cleaning, waste management, hauling of furniture and learning materials, vegetation clearing, landscaping, repainting, and other non-technical campus improvement work. Ayun, ha? Yun po yung gagawin nila dyan. Yan. So, yung mga TUPAD beneficiaries na yan, i-deploy ng hanggang 10 araw dito sa ilalim ng Brigada Eskwela at preparatory activity sa ilalim po nitong opening block sa in accordance with approved guidelines. So, yung mga school heads in coordination with DOLE, siya pong magsusupervise dito sa mga beneficiaries. At ang DOLE naman, mag-handle ng selection, validation, at administration ng mga kanilang sahod at iba pang labor-related benefits. Ayan po ang sabi ng DOLE. Yan ay ibabatay naman nila doon sa mga umiiral na mga policies. Yun, ha? Ganun pala. Maganda naman yung naisip nila ngayon. Yung mga TUPAD, isasali na dyan sa Brigada Eskwela para naman mapakinabangan din sila. Kasi yung mga beneficiaryo ng TUPAD, nakikita ko nga yan. Malapit dun sa lugar namin kasi marami rin beneficiaryo ng TUPAD. Pagka hindi pa araw ng kobrahan, wala sila. Pero pag araw na ng pagkobra, Nandun na sila, may mga dalang walis at daspan. Pero hindi naman nagwawalis, nandun na sila. Nagkukwentuhan lang. Ayun. Eh ngayon, at least magagamit sila sa paglilinis ng mga paaralan. Ayun yan, ha? Yan. O, yung iba pa mga co-accused nito si Senator Jinggo Estrada, sumurender na rin, ha? Ayung isa pa, itong si District, dating Assistant District Engineer ng DPWH, Engineer Denril Cortuna, ha? Co-accused dyan sa plunder, ay sumuko na rin sa korte. Ayan po, ano? Ayan yan, nagsisuko na sila. Buti naman at nagsisuko na. Eh dito, ang sabi po ng Sandigan Bayan na itong 5th Division, sabi, ito raw si Senator Jinggo Estrada at itong si dating DPWH Secretary Manuel Bunuan at yung iba pa, dyan sila ikukulong sa Quezon City Jail sa Payatas. Ayun, kung saan din na dinala yung mga ibang akusado sa flood control project, yung mga scam na yan sa flood control, doon din naman sila dinala. Kaya doon rin sila i-co-commit. Ibig sabihin, doon sila ikukulong. Ayan yun, ha? Okay, so yan. Ito namang sabi nitong si Attorney Michael po, ha? Sabi niya, pagkatapos niya maghain nung kanilang sagot, ha? Dito daw, sa katotohanan na nag-file sila ng sagot nila ngayon, ay ibig sabihin, hinaharap nitong si Vice President Sara Duterte yung mga paratang laban sa kanya. Ayun. Kasi nung hearing sa House of Representatives, hindi nila pinansin yun eh. Diba? Wala eh. Pero ngayon, dito sa Senado, bilang impeachment court, eh dito sila harap. At yan, sabi nito si Attorney Michael Poa, eh dito nila haharapin yung mga kaso na yan, yung mga ibinibintang dito kay Vice President Sara Duterte.
1: Naghihintay na lamang ng official kaso mula Senado kaugnang kay trial at pagsisimula impeachment trial. Ako malapas para sa CCRJ Radio Bandido TV, kasama mo tatanggol sa demokrasya.
0: Okay, report ni Joe Manlapas. Ay habang inaantabayan natin yung pagbabalik ni Josikat diyan sa Senado para malaman natin ang nangyayari doon. Eh di po ngayon,

lang yung majority. Diba? Yun lang ang boboto. Kasi yung isa nga, presiding officer. Oh, kung normal na Robert's Rule ang susundin. Pero mamaya, tatanungin natin si Jojo Sikat kung doon ba sa rules ng Senado, bumoboto ba ang presiding officer o Senate President kasama nung ano? O talagang pambreak lang siya ng tie kung merong tie. Diba? Ganun yun eh. Kaya doon natin malalaman. Ngayon, kung halimbawa, ang sinusunod nila dyan eh, yung normal na Robert's Rule ng ano, parliamentary procedures, eh hindi nalulusot itong pagbabago ng rules kahit magbotohan sila. Ayan siguro talagang pinag-uusapan nila ngayon ng majority. Kasi ano na sila eh, sa botohan, lagi silang talo ngayon eh. Kaya dun sa mga minority, ang usapan siguro dyan eh, walang a-absent. walang a-absent. Kasi pag may umabsent, ay matatalo sila. Kasi 10-10 na yun eh. Pag may umabsent na isa dun, 10-10 yan. Eh, kung mag-tie, ha? Sigurado na yung Senate President, dun kakampiyan sa majority. Yun. Ganun ang mangyayari. Kaya malamang dyan, kung ganyan, ang usapan ng minority ngayon, walang absent. So kung halimbawa dyan sa impeachment court, ganun pa rin ang sitwasyon. Ha? Yung Senate President, siya pa rin ang presiding officer dun eh. Tapos ganun pa rin ang sitwasyon nila. 11-10. Diba? Ganyan din. So itong petition ngayon ng kampo nitong si Vice President Charo Duterte pagdating dyan sa impeachment, di ba? Ay ibasura, i-dismiss yung articles of impeachment laban sa kanya, lumabo na sitwasyon dahil dito sa nangyari ngayon. Na-aresto itong si Senator Jinggo Estrada, wala pa silang nagagawang botohan. Eh ngayon, pag nagbotohan sila, kahit ano pagbotohan nila, kahit saang issue sila magbotohan, kung talagang kampi-kampi yan, eh matatalo sa botohan lagi itong majority. Naging baligtad yung sitwasyon ngayon. Diba? Ang sitwasyon ngayon, yung majority ang kokonti, yung minority mas marami. Ayun. Eh kung meron pang sumunod, meron pang ano eh, may mga idedemanda pa, di ba? Si Senator Joel Villanueva. Isa pa yan, di ba? Sasampahan na rin ang kaso yan. Sabi nitong ombudsman eh, mga ito, 1 week, mga ganyan, di ba? O susunod na yan, sasampahan ng kaso, plunder. Pag plunder yan, non-bailable din yan. Ha? Kung halimbawa eh pagbigyan man sila ng na makapagpiyansa eh after silang mahuli, after silang sumurrender o maaresto, nandoon na sila at nakakulong at lilitisin pa yan yung kanilang petition for bail. Ganun pa yon, 'di ba? Ito ngayon si dating Senator Bong Revilla, hanggang ngayon yung kanyang petition for bail, dinidinig pa. Diba? Nandun pa. Di pa nadesisyonan kung pwede siya magpiyansa o hindi. So yan ngayon yung sitwasyon dito sa Senado. Medyo malaking sakit ng ulo yan para sa majority. Kaya siguro, ito ang pwede nating isipin dahil ang majority ngayon inalalagay sa alanganin. Hindi sila pwedeng, kumbaga, hindi sila makakakilos ngayon na sila ang magiging lamang at sila ang magiging, sila maghahari dyan sa Senado. Kahit sila ang majority, pag mayroong mga nangyaring botohan dyan, at kung ano man, ano pa, no? Hindi nila mailulusot kung ano yung gusto nila hanggat kumpleto yung minority. Yun ang problema nila ngayon. Kaya nasaan na kaya itong si Senator Bato de la Rosa? Ha?
Kailangan

yung mga kumokontra na kapwa nila senador na nasa minorya, eh bakit hindi nila pinoprotektahan ang kanilang institusyon? Di po ba? At ang nakikita pa nga nila ay yung pagkakanulo ng kapwa nila senador. Ano po? No? Talagang ang kanilang focus ay agawin, ano po? Ang mayorya, di po ba? Doon lang sila nakatuon, di po ba? Napakadami pong kaganapan ngayon dahil habang nangyayari po yan, ang mga abogado naman ng ating pangalawang pangulo, no? Dinabilisan ko lang, baka biglang pumasok ang Senado. Ha? Ang pangalawang pangulo naman po ay ang kanyang

mga abogado ay naghain po ng reply niya, no, ng answer, di po ba? At kumbaga ang binigay na reply po ay answer, no, without prejudice. Yun po ang ang isinagot ngayon, ano, sa Senado. Hindi po kagaya dati na answer ad cautelam, di po ba? So yung answer without prejudice, eh, sila ay nagsasaad na sila po ay dadalo sa pagdinig pero hindi maapektuhan yung kanila pong mga petisyon sa Korte Suprema. Yun po ang ibig sabihin. Ano po? Pero nandun pa rin po yung kanilang mga inilatag na sagot na kung makikita daw po yan ng Senado ay isa daw po sa kanilang mga binabanggit ay isa-isa nila, no, yung mga akusasyon labang sa ating pangalawang pangulo. Kaya titingnan, ano, kung makikita ng Senado yan bilang impeachment court na sila, kung wala naman talaga din batayan, kung makikita batay doon sa sagot, ha, ay maaaring i-dismiss nila. Pwede po, di ba? Dahil nasa kapangyarihan ng Senado yan bilang impeachment court. Yun yung kanilang independence, ano, na kumbaga sila po ay sui generis kung tawagin. Pero pag napaksa ka ba naman nakakita bilang korte, naturalmente hinihingi mo kanya ang sagot, no? At pag nakita mo ang mga sagot at pag naliwanagan ka doon sa mga sagot, pasasagutin mo naman yung kabila. Diba? Yung naghabla sa pangalawang pangulo. E pag nakita nila doon pa lamang mismo, no? Parang preliminary hearing kung tawagin. E nakita na parang nga talaga walang batayan. Bakit pa tayo tutuloy sa pagdinig? Diba? Kaya yun eh, isa sa kanilang mga sagot, ano po, pero answer kumbaga without prejudice ang kanilang isinagot para magtutuloy-tuloy pa rin ang anumang mga nahihain na ng ilang mga grupo, maging ng ating pangalawang pangulo at ng kanyang mga abogado dyan sa Korte Suprema na yung sinasabi nga na mukhang kahalintulad din noong 19th Congress na impeachment na tila sumobra na sila sa kanilang kapangyarihan, nagkaroon ng grave abuse of discretion, therefore maaaring ito ay unconstitutional na naman. 'Di ba? Kaya abangan din po natin 'yan, ano? Ay nako, sa dami ng mga problema ng ating bayan, ito oh, ang ating pinagkakaabalahan, ano? Dahil mahalaga po ang sinasabing pagtugon sa ating problema, pero ano magagawa natin? Dito tayo dinadala ng kasalukuyang sitwasyon, 'di po ba? Pero dito mapapansin din natin, ano po, na ang ating pangalawang pangulo, batiin din natin, belated happy birthday, VP Sara Duterte, belated happy birthday po, ma'am. Opo, at God bless po sa iyo and have many more birthdays to come po. Kailangan ka ng bayang ito bago pa po tuluyan lumubog. Ha? Di ba? Ganun talaga, di ba? At saka lumalabas po eh, ganito na. So lumalabas si Juan, habang inantay pa rin natin sa Senado, balik tayo dun sa ating sinasabi ni Senator Jinggoy, no? Sa kanyang pahayag sa media, bagamat wala naman po siyang pinaunlakan sa question and answer, nabanggit niya roon na ilang beses daw siyang kinausap, no? Mga dalawa, tatlo, apat na tao po ata yan, ano? Na abangan niyo daw sa susunod na kabanata, ibubunyag niya kung sino-sino mga ito na nagkukumbinsi sa kanya na lumipat ka lang, bumaliktad ka lang, lumipat ka lang sa minority para maging majority sila, ha? Ay wala na, hindi ka makakasuhan. Saka nakakita, no po, na ganyang klaseng offer, ano? Mabuti na lamang, tulad nga ng ating nabanggit, ano? Pinangatawanan na ng 13 ito, lalo po ngayon wala kayong masusulot diyan. 'Di ba? Nakita niyo iyak kanina, yung alahaw ng iyak ni Senator Camille Villar. Malamang nararamdaman na nila magkapatid, no? Nako, anong gagawin natin? 'Di ba na? Pero hindi ho, ang taong bayan po ang higit na ika ngay bumibilib sa inyong mga paninindigan, itong 13 na independent, na matatawag na independent Senate. For the first time na ang Senado ay hindi ho handpicked ng pangulo ang magiging presidente niya, ano, at ng mga chairman ng mga komite, wala siyang kinalaman, ano. Bagamat sinabi na ng Pangulong Marcos 'yan, ano, dun sa Japan no, nagkaroon siya ng press con over the weekend, ano, itong weekend na ito, siya po ay nagsabi na gaya ng dati, no, tinanggi niya na wala namang kinalaman ng Malacanang sa pagpili ng Senate President. Ha?
Hindi ito o yan. Ano po? Sa Jesus Maria ng Karapat. Sa tinagal-tagal po ba ng ating kasaysayan? Saka ba naman nakakita? Ano? Meron po. Meron pong impluensya. May kinalaman. Ano? Importante yung napupusuan po ng administrasyon ang kanyang makakatrabaho sa legislatura. Kasi sa ayaw at sa gusto natin, sa ayaw at sa gusto rin nila, di ba? Ang ehekutibo po hindi makapagtutupad ng kanyang mga tungkulin ng walang tulong ng legislatura. Lalo na po kung kailangan po ng mga

aming plenaryo, dapat nga yan eh, kumbaga unanimous nga yan dapat dahil lahat sila makikinabang dyan eh. Diba? At para sa bayan po yan. Kaya hindi totoo yung sinasabi ni Eric Sylvester Tulfo na ano daw pakinabang ng taong bayan dyan sa botohan na yan. Dapat ito kaya tayo nag-hook up ngayon para dyan sa botohan na yan eh. Kasi pagpapatuloy na iba, nag-walk out sila noong Martes. Apo, at mula noong Martes, ng gabi, hanggang kahapon, Linggo, kanya-kanyang pa-interview po sila, kanya-kanyang pagbibigay ng mga senyales na may mga babaligtad na daw, yung magkakapatid na Tulfo, parang may insider information, ano? Si Eric, si Rafi, at saka yung si Ben, hindi si Ben. Yung isa, sino ito? Si Ramon. Ay may mga nabanggit na, opo, may mga nabanggit na mga pang-iintriga na mukhang meron daw silang impormasyon na babaligtad na mga ng mga senador at lilipat daw para buuin ang majority, no? So parang ganito po, nakita ko mga screenshot kanina eh, no? Ang sabi po nung sa ano, dalawang majority senator ha, lilipat sa minority. Sino nga ba ang ano? Sino nga ba ang dalawang senador na ng mayorya na lilipat sa minorya? Ayon kay minority member Senator Rafi Tulfo, may ilang senador na hindi masaya at hindi sang-ayon sa mga nangyayari sa Senado. Yan ang sabi. Samantala, sabi ng kanyang kapatid na si Erich Bendalo Tulfo, ha? We can talk to them over the weekend. Two majority senators posibleng lumipat. Yan din ang sabi, no? At ang kanilang Kuya Ramon, opo, kamusta daw kay kamusta kay Claudine at saka kay Raymart Santiago? Sabi po ng kanyang kuya, tatlo sanang miyembro, tatlo naman yung kanya. Ha? Dalawa lang to sa mga kapatid niya, siya tatlo. Tatlo sanang miyembro na majority sa Senado ang gustong tumalon sa kabilang bakod. Pero ayaw tanggapin yung isa ng minority. Wow, ha? Juicy pa kayo, ha? Naghahanap nga kayo ng, ng bilang eh. Yung tatlo yung tatalon, ayaw nyo papatalonin yung isa? Sa sobrang desperado nga, at wala kayong mapili. Kahit si Wingachella na lang Senate President, eh, payag kayo eh. Yung pa kayang isang lulundag doon na ayaw nyo tanggapin, sino yan? Si Cheese? Si Cheese? O si Jinggoy? O si Joel Villanueva? Diba? Diba? Pambirang buhay yan. No? Ito mga informasyon na ito ng mga binanggit. Ano po? Pero ayaw tanggapin yung ng minority. Kaya dalawa pa rin ang maaaring sumakabilang bakod sa Monday. Yan ang sabi, no? At yan din ang inaabangan natin. Dito ba? Yan ang inaabangan natin. Kaya nga tayo, mukhang si Senate President Alan Peter Cayetano po ata ay na nakakokus yata sila ng mga majority, ano? Kasi hanggang ngayon, di pa po nagla-live, ano? Itong plenary session. Pero kanina ay nandun na. Nakaupo na ang mga minority. Diba? Nakaupo na po sila doon. At malamang, hindi ko lang alam kung sumama si Senator Alan o hanggang ngayon nandun sila sa kanyang opisina at nagko-caucus pa ang buong majority. Dahil ika nga, eh, lalo sa nangyari dito kay Jinggoy Estrada, dahil nakahanda na sana si Jinggoy Estrada sa gagawin na pagbubukas muli ng subcommittee ano ng Blue Ribbon, no? Kumbaga naalala niyo yung nagkaroon pa nga ng kontrobersiya dahil sabi ni dating Senate President Tito Soto, bawal 'yun, hindi daw legal ang subcommittee sa kanakit. Ang subcommittee po either ang Senate President po o di kaya yung mismong chairman ng committee, kagaya nito sa Blue Ribbon, si Pia Cayetano, ay pwede po siyang magsabi na magki-create siya ng subcommittee. Kung maalala nyo dati, si Pia Cayetano din ang nag-create ng subcommittee para po kay dating Senador Coco Pimentel, no? Para magkaroon ng pagtinig yung dinaluhan po ni Tatay Digong tsaka ni Colonel Hector Grijaldo. Naalala nyo po? Subcommittee lang po yun ng Blue Ribbon. Ano? Di ba yan ang sabi niya? Yan ang sabi niya, di ba? O sinungaling ba siya? Di ba? Kaya lang, nagulat lang ako nung nagkagulo na, biglang sabi niya, umalis na kayo dyan. Kala ko ba wala? Umalis na kayo dyan. So, teka lang ha. So, lumalabas, parang wala pa, no? Wala pa. Wala pa. Opo, wala pa rin. Ano po? Kaya ganun. Pero pag nandiyan na,

0: tayo ay magbe-break sandali, ha? Kasi mag-hook up si AJ at sabay-sabay tayong manood at makinig, no? Maganda ito dahil di natin alam kung ano mangyayari pagbalik, kung aagawin ba ng minorya ang mayorya, di ba? Magkakaroon ba ng pagpapasa ng ng kanilang rules, napayagan na ang senador na basta justifiable reason. Ibig sabihin ng justifiable reason, makatwiran dahilan. No? Makatwiran dahilan na hindi niya ginusto. Hindi pwede dyan yun at tanghali na ako nag-isip. Traffic. Ha? Hindi pwedeng ganyan. Hindi pwedeng ganyan. Ano po? Kailangan talagang justifiable. Ibig sabihin, reasons beyond your control. Wala akong magagawa. Di ba? Kasi yung traffic, hindi po dahilan yan eh. No? Maaga ka umalis. Hindi po dahilan yan. Ano? Yung kayo nagkasakit. Di ba? Lalo na ngayon, uso yung hantavirus. Di ba? Eh kung sa takot mong mahawaan mo yung mga kasamahan mo, kesa pumasok ano, naka-face mask ka, hindi na mga kasamahan mo, pati ang iyong staff. Di ba? So, anong gagawin mo ngayon? O ibiro mo, imbis na nga itutulog mo ito, ipapahinga mo, kahit sabihin ng doktor mo, magpahinga ka. Eh hindi, saka gustuhan mong ganapin o gampanan. Ang yan tungkulin, ang gagawin mo, ha, nandun ka sa Zoom, ano? Kahit na ikaw eh medyo nanginginig dahil nilalagnat ka pala, eh wala naman naka, wala, di ba? Baga, nandun ka, ma-attend ka. So beyond your control yun, isang justifiable reason din yan. Ano? Dahil nga kahit nga sa korte, yung hindi ka makakarating o hindi nakarating, hihingan po ng ano yan, ng medical certificate, no? Para sabihin, totoo ba, nagkasakit siya, ganyan. So may mga pwede pong i-prove kung sakali. Iyon nga ang pagdidibatihan nila na ang makikinapang po ay mismong sila-silang mga senador, mga nasa mayorya, nasa minorya, di ba? Hindi lang po sa mga pagkakataon na ito, ha, baka ang kinatatakutan nila ay ang blue ribbon, di ba? Kaya gusto mo sila agawin ang majority, yung ba yun, para maantala na naman ang pagbubukas nito. Huwag naman, ano? Kumbaga, kaya nga ako naniniwala na mas lalong naging solid yung 13. Kasi kung ikaw man, alimbawa sa panig ni Jim Roy, o sa panig ni Joel Villanueva, o sa panig ni Chis Escudero, o yung magkapatid na Villar, pag ikaw tumalon sa kabila, alam na ng taong bayan kung ba't mo ginawa. Diba? Oo, oh, dahil yun, alam naman namin na eh, na nakapinto na kayong kasuhan. At pag talon nyo sa kabila at hindi natuloy yung na kayo ay kasuhan, o di alam na this, di ba? Ang problema, papaanong reputasyon meron ka ngayon? Yun ang problema. Di ba? Paanong reputasyon meron ka, eh kaya ka tumalon sa kabilang bakod para makaiwas sa kaso. Alam ng taong bayan. Kaya lalo ngayon, magiging solid yung 13, di ba? Mas pipiliin nila yun. Hindi ako pwede. Lalo ngayon, sirang, masisira ako dyan lalo. Diba? Ito pansamantala lang to. Ikukulong lang nila ako. Hiyaan mo silang kulong nila ako. Pero hindi masisira ang aking dignidad, ang aking reputasyon. Dahil ako'y nanindigan. Walang pinagkaiba doon sa bumoto na impeachment sa pangalawang pangulo sa Kongreso na nagpapaliwanag ng kanilang mga boto. Tama? Sila'y ginigipit, mawawala ng pondo, o ano, tingin sa kanila, kahit ng kanilang mga constituents. Hindi papasayan mga dahilan nyo. Yan ay makasariling dahilan. Samantala, inabot na po tayo ng isang oras ng ating programa. Habang wala pa po ang Senado, tayo ipadadaanin lang muna natin sandali ang ilan mga mahalagang paalala mula po dyan sa ating istasyon. Magbabalik pa po ang inyong kakampi. Wantosawa po tayo ngayong gabi. Kaya, antayin nyo lang ako. Babalik din ako. Maya-mayang konti.
1: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
2: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Eto, para sa'yo. Bagsik to. Bravo! Dietary supplement for men. Masarap ang buhay. Itodo ang arangkada na walang palya. Bravo! Ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: And now, here's your your RJ AM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers.
4: Hello everyone. From Facts World, hilarious but true. A cyclist is a disaster to the country's economy. He does not buy the car and does not take a car loan, does not buy a car insurance, does not buy fuel, does not send his car for servicing and repairs, does not use parking, and does not become obese. Healthy people are not needed for the economy. They do not buy drugs. They do not go to hospitals and doctors. They add nothing to the country's GDP. On the contrary, every new fast food outlet creates at least 30 jobs, 10 cardiologists, 10 dentists, 10 weight loss experts, apart from the people working in the outlet. And what's worse is walking. They don't even buy a bicycle. For DZRJ, Raja Bandido, right here, for your contributions, email Pete to the PIT, PeteMorato48@yahoo.com. Have a booming day, and God bless.
3: You just heard your RJAM Life Coach, Pete Morato, with the latest from the world of the baby boomers. It's more fun in the Philippines.

0: You can now listen to RJFM and RJAM anytime, anywhere, for free. If you have an iPhone, go to the App Store. If you have an Android phone, go to the Google Play Store and download any of these apps for free. Tune in Radio, Streama, or Radio Garden on your mobile devices. Search DZRJ and choose FM or AM. Take us with you wherever you go. And hey, don't forget, it's free.
1: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi.
2: May nilabag kasi, sabi nga ni Kiko, may nilabag. Sabi naman ni Senator Sherwin, pag-aaralan pa. Pero yan, malalaman natin bukas yan. Dahil bukas, kung magkakaroon ng session, sigurado may privilege speech. Ito mga minority dahil sa nangyari nito ngayon. Ngayon, pag may privilege speech yan, kung sa nangyari nito, malamang bukas, meron na naman tayong sabungan dito.
3: Dahil siyempre, ibabalik sa kwan, sa usapin sa plenaryo, yung, yun nga, kung tatalakayin ba nila yung pagpapalit ng kanilang rules. At maaaring gawin na nilang halimbawa, Joe, ah, yun nangyari kay Senator Jinggoy.
2: Oo. At saka yun
3: kasi kumbaga parang, sabi ko nga rito sa ating programa, yung maaaring ginagawa ng Senado, dahil ko mo sarili nilang rules yan, di ba? At pwede.

0: naman nilang dagdagan, bawasan, nasa kanila yan eh. Pero ang dapat na makita natin dito, Kako, ay yung pagiging independent ng kuan ng Senado.
1: Oh, ng Senado, pero ngayon medyo nawala talaga.
0: Ayan na.
1: Nalobat.
0: Ala, Jo. Ala, nako, biglang nawala. Nalobat daw. Narinig niyo pa 'yun? Nalobat daw. Ayan, nawala na, Jay. Nawala na. Tuluyan na nawala, Jojo Sikat. Tuluyan na wala. Ay, nako, maraming salamat sa iyo, Jojo. Pero kung makakabalik ka, okay lang. Mamaya pa naman ang programa natin matatapos. Hanggang alas 8 pa. Kung makakabalik ka, why not? Pero kung hindi, no? Tayo, hanggang bukas, magkaantabay tayo. Dahil akala ko, want to sawa tayo ngayong gabi. Malalaman natin, malamang, ang mga dahilan ng mayorya sa pangunguna ng kanilang Senate President, no? Alan Peter Cayetano, kung bakit hindi na sila sumipot ngayong araw na ito. Diba? Kung ito ba may kinalaman dito kay Senator Jinggoy o ano ba ang nangyari, ha? O para bagang ito po ba ay to give them a dose of their own medicine? Diba? Nag-walk out din kaya kayo? Parang ganon? O ano ba? So doon natin, malalaman. Ha? Samantala, siyempre, no, yung ating nang binabanggit kanina, sayang, nawala si Jojo. Yung pong mga sinasabi po nung nanaringdan natin, ano, pahapyaw itong si Win Gatchalian, pati si Kiko Pangilinan, at itong si JB Herz, ito bago pa man sumakay ng elevator yung dalawa kanina, no, si Kiko Pangilinan at si Win Gatchalian, narinig po natin sa kanila yung gusto lang namin magtrabaho. Di ba? Gusto namin magtrabaho, dapat para bagang hindi dapat nawawala ang sesyon, parang gano'n ang kanilang banggit. Na? At isa din yung kanilang

huwag po kayong kakagat doon. Wala naman siyang sinabing gano'n. Huwag ho, ah. Kasi may mga nagpapakalat noon. Tanim fake news po yan, ano? Dahil yan, lalabas na naman na masisisi na naman po ang mga DDS dyan pag nagkataon, ano? Sila magpapakalap ng maling impormasyon. Pag pinatulan natin o kinagat natin, aba, tayo na naglabas. Ganun yun. Ang galing, no? Ang tawag niya, gaslighting. Di ba? Magagaling sa gaslighting. Ano? Sila may kasalanan. Pag pinatulan mo, sila yung kawawa. Diba? Sila yung kawawa. Eh, sila nagsimula nun. Di ba? Ganun po ang problema. Di po ba? So, sa ngayon, kung ang nangyari eh, na unsyame, yung ating wantusawa, bukas, no? Maaaring bukas yan matuloy, ha? Kaya magtatapos ang programa natin sa kaparehas na oras hanggang alas 8 lang mamayang gabi. Pero mamaya, kung may oras pa tayo, ating babasahin ng ilan sa inyong mga mensahe, no? In fact, ngayon na. Ngayon na. Habang ano, ha? Teka, teka lang. Bago ko basahin ng inyong mga mensahe, may nakita ko kanina kasi sa post ni Senator Alan Peter Cayetano, ano? Ang tanong niya sa Senate Minority, will you stand for the Senate's independence? Eh di ba yan niya ang tinatalakay natin? Tinatanong niya ang minorya, titindig ba kayo o tatayo ba kayo sa independyente ng Senado? Kasi hindi lang to usaping jingoy. Hindi lang to usapin ng nasa may majority, no? O Senator Bato, o Senator Bongo, Senators Camille and Mark Villar, o Joel Villanueva, Jesus Cudero. Hindi lang po yung usapin ganyan. Ha? Ito po yung usapin ng kabuuan ng Senado. Senado po ang kinakurtail ang kanyang freedom. No? Tulad ng sinasabi ni Kiko Pangilinan kay Senate Pro Tempore Loren Legarda, no? Na nandidilat ang kanyang mga rata na sinasabing, why are you curtailing my freedom to speak? Diba? Kaya naalala tuloy ni Senadora Loren, I'm not curtailing. I remember, you were sitting over there and I'm here. 2004, my mic was off. And I wasn't able to speak. Diba? And all you had to say was noted. Diba? I will not do that to you. Hindi ko gagawin sa iyo. Diba? Diba? Nung bumalik, di man lang humingi ng paumanin, ano? Kay Senadora Loren, ano? I apologize, di ba? Wala man lang ganyan, ano? Ah, pakataas talaga ng ere, grabe, di ba? Sa maling ere po, eh. Mali, eh. Di po ba, ano? Alala tuloy ni Loren yung ginawa mo dati. Imbis na dati nakilala ka sa as Mr. Noted, eh, di ba? So naalala tuloy ni Loren, what, teka, bakit magtutulad? Kaya nga nilinaw niya, no? Gusto ko lang linawin, eh. Papasok sa transcript natin yan, eh. No? Papasok sa transcript yung mga sinasabi mo. Kaya nga, di ba, kagaya nung sinasabi ni Alan Peter Cayetano, ni Senate President Cayetano, nung nakikipag-debate siya sa mga minorya bago sila mag-walk out. Di ba, mga ginagamit na salita, ang sabi ni dating Senate President Tito Soto, ano to, brasuhan? Di ba? Brasuhan. Tapos sabi naman ni Senator Lacson, why are you ramming this on our throat? Diba? Ramming on our throat. Papasok lahat yan eh. Doon sa kanilang transcript. No? Na lumalabas para kami ginigipit dito. Ha? Ba't na pinipilit nyo kami? Parang ganun ang dating. No? Anto, binabraso nyo kami? Ha? Ganun ang dating. No? Para bagang umupo. Atas yung isa, yung kay Kiko Pangilinan nga. Diba? Ang sabi niya ay railroading. Diba? Railroading naman yung kanya. Eh, lahat po ng mga salita niya yan, kung titingnan natin, wala sa hulog. Kasi di pa nga po nagsisimula ang debate, ayaw nyo na. So para sa inyo, ito ay brasuhan, binabraso kami. Tapos, ramming on our throat. Ha? Tapos yung isa ay railroading. Bukas, babasahin ko po yung pong naging resulta ng yung answer ng mga abogado ng ating pangalawang pangulo. Ayan, bukas yan. Basahin natin, mahaba-haba yun. Pero unahin ko muna to bago ako magpaalam. Maraming salamat kay Kuya Ramon Vier. Ayan, good PM. Once again, Sir Bernard at mga kakampi, making anything with the help of paid media to get back majority of Senate and cover

BBM, short balls. Ayan, yan ang sabi niya. Na? Salamat kay Ramon. Na. Si Ate Roxanne Costo, gandang gabi rin po sa iyo. Takot lang din po maimbisigan si Mix sa mga insertion noong SP pa po siya. Ay, naku, yun po yung napakalaking ano eh. Unprogrammed appropriations. Yun po yung dahilan na idinimanda ni Kwan, ni dating kongresista Egay, no? Ano ba ito? Ng Bicol? Di po ba? Opo. Teka, nasa dulo ng dila ko. Tingnan ko ha. Samantala, si Atay Roxanne ko sa magandang gabi sa iyo ha. Si Ria Leigh Gutierrez, magandang gabi rin po. Kay Ate Sanso Ilorde, magandang gabi rin po. Ayan. Ayan, ako, salamat sa iyo ha, sa iyong mga sinasabi. Salamat po, basahin ko ito mamaya. Medyo mahaba. Salamat kay Kuya Boy Paraabras, kay Kuya Joselito Rojas. Ayan. Magkakasama daw tayo hanggang 2028. Ha? At iba pang panahon para kay Inday Sara Duterte Carpio. Salamat to, ha, Kuya Joselito Rojas. Sana'y mawili kayo sa ating programa. Ha? Si Ate Evangeline De Celisa, ganun din. Salamat po, Ate Steel Joanne. Si Ate Kimura Dolores, arigato gozaimasu po sa iyo. Salamat po. Bukas, baka one to sawa tayo. Tingnan natin. Mag-coverage tayo ulit. Magpapatuloy ha. Si, dyan sa Senado. Si Kuya Jaime Samoya Bernante. Si Kuya Bayani Ricarte. Magandang gabi po. Nice program. Naku, salamat po Kuya Bayani. At sana mawili kayo dito. Ate Dolores Patawaran, salamat po. Kay Ate Delia Maing, arigato gozaimasu po sa iyo ate. Dyan sa Japan, salamat. Kay Kuya Romeo B. Agpoon Jr., salamat po. Kay Kuya Joe Guevara, happy first week of June. Salamat po. Mabuhay, VP Sara. Sabi niya, salamat. Kay CJ Motus, ha, pabati po ang lolo ko. Kay Romeo Motus, magandang gabi po. Kuya Romeo Motus, pinababati kay ni CJ Motus. Salamat po. Kay Kuya Ricorasyon, kay Kuya Boyd Beltran, Kuya Boyd Beltran. Kay Ate Charito Cabrera Diana, Diana tama, always

0: You're listening to DZRJ 810 AM. We'll be right back after these reminders.
1: Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Ito, para sa'yo. Bagsik to. Bravo Dietary Supplement for Men. Masarap ang buhay. Ito do ang arangkada na walang palya. Bravo ang bagsik mo. Mahalagang paalala, ang Bravo ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Radio Bandido, 8:10 AM.

0: atin pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
2: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
0: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
2: dito lang sa
3: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
5: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
4: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
4: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po si Darwin Shornack.
1: At ako naman po si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programa Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
2: Kami ang inyong abogado ng masa.
3: Ako po si Attorney Nikki De Vega.
2: At ako naman po si Attorney Carlo Nicolas.
3: Nang
2: Ang Buhay at Batas.
3: Libreng payo ng abogado.
2: Solusyon sa problema mo.
3: Dito lang sa
2: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Ang Buhay at Batas every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Programang may masayang kwentuhan at tapatang talakayan.
5: May cash prizes at load pa kaming ipamimigay.
4: Saan ka ba? Dito lang yan sa Double R sa Radyo Bandido ng DZRJ 810M ng Radyo Bandido TV.
5: Si Kuya Ricky
4: at si Kuya Roel ang bahala sa inyo tuwing Sabado mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga.
5: Kaya't manood, makinig at manalo sa Double R sa Radyo Bandido.
4: Basta Radyo Bandido.
1: Watch and listen to Double R every Saturday from 10 a.m. to 11 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Ako po si Johnny Gomez ng Johnny Gomez Live. Tagakalap ng impormasyon, tagapaghatid ng balita. Johnny Gomez Live, mga kaibigan, mapapanood at mapapakinggan sa DZRJ 810 AM, ang Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Johnny Gomez Live every Saturday from 2 p.m. to 4 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices.

0: para sa mga napapanahong balita at impormasyon.
1: Hatid namin ay serbisyo publiko sa pamamagitan ng SWAC na talakayan at diskusyon.
0: Kasama ang ating nag-iisang Tol Mac Ignacio. Ako po, si Darwin Shornak.
1: At ako naman po, si Jessica David. Samahan niyo po kami sa aming programang Mac Serbisyo. Dito po lamang sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
2: Watch and listen to Mac Serbisyo Saturday, 11 a.m. to 12 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
3: Ako po si Bernard Tan, ang kakampi sa katotohanan at katarungan, ang kakampi ng mga OFWs. Samahan niyo po ako dito sa DZRJ 810 AM sa Radyo Bandido TV at siyempre sama-sama po nating labanan ang mali at ipaglaban ang tama.
2: Watch and listen to Kakampi, Monday to Friday, 6 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
4: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapag-ahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DZRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Kami po ang inyong mga kuya
1: at ate sa programang Mate.
2: Ako po si Kuya Saldi, tumatalakay po ng mga issue na may mga legal at lehitimong dokumentong basihan upang ating pong matiyak na tama at wasto ang ating mga paksa.
1: At ako naman po si Ate Elby, ipinapaliwanag namin ang kalagahan at karapatan ng mga non-government organization kung paano ito makakatulong sa inyo.
3: Ako naman po si Kuya Teng, ang inyong magiging tulay sa mga sangay ng gobyerno upang magkaroon ng kasagutan ng inyong mga katanungan sa abot ng aming makakaya.
2: Iniimbitahan po namin kayo
1: na makinig at manood ang aming programang Mate
3: dito lang sa
4: DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Mate Saturdays 8 a.m. to 10 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
6: Hi, I'm Sunny Ilustre and I'm inviting you to join Salimasa that tackles anything of human interest on DZRJ 810 AM Radio Bandido TV.
5: Watch and listen to Salimasa every Saturday from 4 p.m. to 5 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
7: Hi, Raul Virtudazo po ng UGM, Ugnayang Gobyerno at Mamamayan. Samahan niyo po ako at bibigay ko sa inyo ang mga balitang dapat alam niyo. At tatalakayin din natin ang mga issue na may kinalaman at may kabuluhan sa ating buhay. Dito lang sa DZRJ 810 AM Radyo Bandido TV.
5: Watch and listen to Ugnayang Gobyerno at Mamamayan, Monday to Friday, 4 p.m. to 6 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: Ito po si Rose Langon sa programang Gabay ng Bayan, ang inyong kagabay at kaaksyon para sa mga programa ng ating mga lokal na pamahalaan, mga magagaling na leader at kapaki-pakinabang na mga proyekto para sa inyong mga mamamayan. At ito po'y mapapanood tuwing araw ng Sabado. Dito lamang yan sa DZRJ 810 AM, Radyo Bandido TV.
1: Watch and listen to Gabay ng Bayan, Saturdays, 7:30 p.m. to 8 p.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.

0: The views and comments of the hosts and guests are not necessarily those of the station.
1: Ito po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nag-aanyaya sa lahat na panoorin, pakinggan ng ating palatuntunang pulso ng sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatuntunan nating lahat, kaya malaya kayo na makapaghahayag po ng inyong mga opinion, reaksyon sa mga isyung ating tinatalakay. Lahat po ng ating mga issue na tinatalakay ay para po sa bayan at para sa kapakanan ng mamamayang Pilipino. Dito po sa Himpilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810 AM. Marami pong salamat!
2: Watch and listen to Pulso ng Sambayanan, Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Sky Cable Channel 224 and on all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just search DZRJ Radio Bandido.
1: Isang mapayapa at mabiyayang araw po ng Martes ang ating pagbati sa lahat ng ating pong mga kababayan sa Luzon, Visayas, Mindanao at maging sa ating pong mga kababayang OFWs man o hindi sa lahat ng dako ng mundo. Kasama na po ang ating mga ka-senior citizen. Hangad po namin kasama ang mataos na panalangin na sana ay nasa mabuti kayong kalagayan at kalusugan. Siyempre, sa mga papasok sa eskwela, sa mga papasok sa trabaho, may mga mahalagang appointment, kumain po tayo ng busog sapagkat nasa pagkain po ang ating ikabubuti at ikalulusog at sa hindi pagkain ng tama, ha? Ang siya naman po nating ikapagkakasakit. Kaya kumain po tayo ng tama at mabuhay po tayo ng tama. Kaya yan mga kaibigan, ano po, at wala pa si Dong Dong Pepot alias Don Redondo, mga kaibigan, ha? Ang dami pong pangalan nitong si James Gojo, kuminsan na tutuwa lamang po tayo at yan ay para lamang sa kasiyahan nating lahat na medyo masaya bagamat ang ating mga issue ay lubha naman po talagang nakakalungkot sapagkat bansa natin ang nakataya kinabukasan ng mga susunod na henerasyon ang siya po nating inaalala, hindi lamang ang pangkasalukuyan kundi maging ang magiging kinabukasan ng susunod na henerasyon. Kaya tayo po ay nag-iisip-isip kung bakit nagkaganito ang ating bansa na tila palubog ng palubog at tila pasama ng pasama ang takbo ng ating politika. Ngunit hindi po tayo dapat mawala ng pag-asa sapagkat habang may mga natitira na naninindigan sa tama at lumalaban para sa katotohanan, may pag-asa pa po ang ating bansang Pilipinas. May pag-asa pa po tayong lahat. Huwag lamang po tayong kakalas, huwag lamang tayong bibitiw at kailangan nagkakaisa po tayo na ipaglaban ang tama para sa karapatan ng mamamayang Pilipino sapagkat ang ating bansa ay binubuo ng mamamayang Pilipino na siyang lumikha ng gobyerno nagtalaga sa pamagitan ng boto ng mga uugit sa ating gobyerno at tayo rin po ang nagpapasweldo sa mga umuugit sa ating gobyerno. Kaya mahalaga po base sa kanilang mga sinumpaan tungkulin na pagsilbihan ang ating bayan, ang ating inambayan at tayong mga mamamayan. Hindi ang pagsilbihan ay ang iisa lamang, dalawa, o ilan tao na kanilang pinakikinabangan at hindi para sa mamamayang Pilipino. Kaya yan po mga kaibigan, ang kinalulungkot ng marami nating mga kababayan na tila hanggang ngayon ay walang kaayusan sapagkat may mga umiiwas, may mga natatakot sa katotohanan. Ayaw po nilang managot, ayaw nilang parusahan sapagkat ang kanilang kasalanan ay kasalanan sa taong bayan na dapat ay panagutan nila. Kaya sumisigaw ang mamamayang Pilipino, ayaw tantanan, ayaw tigilan, nagagalit sapagkat kailangan malaman ang katotohanan, kailangan mayroong managot at kailangan magkaroon ng hustisya ang mamamayang Pilipino. Ngunit tila itong mga dapat managot, itong mga ilan na sangkot dito sa sinasabing malawakang korupsyon sa kasaysayan ng bansa. Trilyong piso mga kaibigan, 1.3 trilyong piso bukod pa doon sa 805 bilyon na national budget na napunta lamang po sa iilan ang dapat tugan. Halos marami po sa mga kongreso, mga mambabata sa kongreso ang kasama sa listahan ng 18 Marines. Kaya pilit nilang iniiwas at umiiwas na ipagpatuloy ang pag-imbestiga o pagdinig sa Senado para sa tinatawag na flood control funds, mga kaibigan. Ngunit, ayon po kay Senate President Alan Peter Cayetano, tuloy ang Hunyo 4 na pagsisimula ng pagdinig sa flood control funds, mga kaibigan. Kung kaya gumagawa sila ng kung ano-anong mga balakid, kung ano-anong mga pakana, kung ano-anong mga pagpaplano para mapigilan ang Senado na ituloy ang Blue Ribbon Committee at gusto nila gibain ang pamunuan ng Senado. Pero malabo, mukhang sinasabi nga ni Attorney Rowena Guanzon, kahit na inalis nila o makulong man si Jinggoy Estrada at wala si Bato dahil ayaw nilang pumayag ng online teleconference, hindi pa rin nila kayang buwagin ang pamunuan ng Senado sa pamumuno ni Senator Alan Peter Cayetano. Hindi pa rin nila maiaalis dahil it's a tie. It's a tie. Kaya wala silang pag-asa sa ngayon. Kaya kinakabahan na sila ngayon. Takot na sila ngayon. Yung pag-walk out hanggang kahapon ay dala-dala pa nila. Itong si Rapi Tulpo, pati pala anak, Ralph Tulpo, ay siyang may pinakamalaking pondo, na sinasabi

0: na nakuha, mga kaibigan, mag-ama. Mm-hmm. Hindi lang mag-ama, pamilya. Sinasabi, di umano, ha? Ipinahayag na sa pamamagitan ng video ni Saldico na pati pala itong si First Lady Di Umano, ha, ay siyang kumukontrol sa bigas at ang kapatid ay sa gulay, sa sibuyas. Mm. Ha, yung anak na sinasabing may pinakamalaking ano yan, blood control o insertions. Allocable, ha? Blood control, allocable, insertions na 50 billion. Naku, Diyos ko, nakakatulig. Billion-billion po. Oh, ito palang si Ralph Recto. Si Ralph Recto, meron din pala. Ha? Oh, lahat halos sila na nandiyan sa pamunuan ng Malacañang ay mayroong o sangkot sa scam sa mga pondo, hindi lang sa flood control, ha, maging sa national budget, mga kaibigan, ay hindi po nila pinatawad. Ayan, kaya sa suma total, mga kaibigan, halos iilan na lamang po itong mga nanindigan na gusto nilang gibain, ha, at tulad po nitong si Senator Jinggoy Estrada, ha, na sinasabi, mga kaibigan, talaga naman, kinasuhan, plunder at grab and corruption. Siya po ay nag-bail na sa grab and corruption, pero ang plunder ay tila
1: non-bailable. Eh.
0: Non-bailable. Pero nakikita po natin ang matibay na pagkakaisa ng Brave 13. Yes. Ha? Sapagkat hindi nila iniiwan ito pong si Senator Jinggoy Estrada sa gitna ng mabigat na pagsubok na ngayon lamang po inihayag, ha, ng ating Senador Jinggoy Estrada na siya pala ay kinausap at marami ng beses kinakausap para bumaliktad, sumama sa minorya. Mm-hmm. Ha? Ngunit siya po ay tumanggi at naninindigan, kaya siya ngayon ay may kaso. Ha? Sabi nga, kaso o baliktad, di ba? Eh kung babaliktad ka, wala kang kaso. Pero kung hindi, may kaso ka. Yan po ang panakot dyan sa sinasabing Brave 13. Kaya kailangang ipagpatuloy po natin ang pananalangin.
1: Yes.
0: Hindi lamang sa kanilang tungkulin, kundi para sa kanilang kaligtasan. Biruin mo, ako ngayon hindi makapaniwala sapagkat ang ating First Lady ay walang kinalaman, ha, sa pagpapatakbo ng ating gobyerno. Siya, kumbaga, ay hiyas lang, palamuti lang ng ating Pangulo bilang First Lady. Pwede siyang gumawa, kumilos para sa kawanggawa, di ba? Doon sa mga tinatawag na nung araw, meron blue ladies, meron mga ganun nung araw sa panahon ni First Lady Imelda Marcos. Pero ito, parang pati sa Senado, di umano ay tila siya ang nakikialam. Kaya po magulo ang tabakuhan. Ha? Maging sa isang pamilya, pag ang ina lamang ang kumikilos, nagmamando sa pamilya, di ba magulo?
1: Yes.
0: Pero pag ang tatay ang nagsalita, tumigil kayo. Oh, di ba mga anak, natatakot, tumitigil. Oh, eh dahil
1: padre di pamilya.
0: Oh, dahil ang nanay puro bunganga. Puro bunganga. At bilang isang First Lady, wala kang pakialam sa pagpapatakbo ng gobyerno, ang inihalal at pinagtiwalaan ng taong bayan na mamuno sa bansa. Di ba? Ay ang ating Pangulo Bongbong Marcos Jr.
1: Yes.
0: Ang hindi natin maintindihan, eh kung bakit tila, di umano, yan ay mga chichit, chichirya, sabi nga, chismis. Ha? Sa dami po ng mga mababasa natin sa social media, eh dapat talaga maging palasuri tayo, maging matalino tayo, yes. Dahil hindi lahat ay atin dapat paniwalaan, mm-hmm. di ba? Pero sa mga sinasabi na paulit-ulit, eh magmumukhang kapanipaniwala, mm-hmm. at yan din ang ginagawang sistema sa ngayon ng mga nasa oposisyon. Yes. O yan. Pero hindi po, kung papansin ninyo, hindi kinakagat ng taong bayan. Hindi nila pinaniniwalaan. Bakit? Wala po silang kredibilidad. Mm-hmm. Kaya ayaw na ayaw nila na magtuloy-tuloy ito pong tinatawag na pagdinig ng Blue Ribbon Committee na pinamumunuan ni Pia Cayetano, at ang subcommittee ay tila si Senator Rodante Marcoleta na siya ang nagpapatawag at tumatawag sa lahat ng mga testigo, kabilang na po ang 18 sinasabing ex-Marines o mga sundalo. Mm. Ha? At iba pa, pwede rin niya siguro na i-online. Kasi bakit titutulan ninyo? Bakit kayo nag-walkout? Dahil lamang sa suwestyon ni Senator Marcoleta na online teleconference. Yes. Samantala, noon isinumiti rin nitong si Pangilina na payagan, si De Lima, na mag-Zoom, mag-video, para makapagsalita, maka-join sa Senado. O bakit noon? Pero pag para sa inyo, okay. Pero pagka para sa mayorya, hindi okay. Dahil magkaiba kayo ng inyong paniniwala, meron kayong pinagtatakpan, meron kayong tinatago. Sapagkat kung wala kayong tinatago, kahit sino pang Judas ang magsalita sa online o sa video para magbigay ng kanyang pahayag. So what? Yes. Di ba? Tumistigo ang 18 Marines, mm-hmm. na sinasabi niyo walang credibility.

0: Tan. O Loren Legarda, Cheese Escudero, na tila sinasabi na napakinggan ko sa video na tila may umiiyak pa na isang senador na hindi pinangalanan. Pero si Jinggoy, pinangalanan yung isang senador. Sino kaya? Yan ba ay si Joel Villanueva, si Cheese Escudero na ayaw mapulong? Mas humahanga ako ngayon. Dati, wala po akong paghanga dito kay Senator Jinggoy Estrada. Pero ngayon, humanga ako sa kanya sapagkat kakagatin niya ang lahat, kakainin niya ang lahat, pero hindi siya aalis sa majority o sa Brave 13. Yan po ang tunay na lalaki. May yag balls, ha? Na para manindigan, hindi kamukha ni Don Redondo. Wala pong yag balls. Puro nga, ngaw-ngaw lang, di ba? Itong si Congressman Terry Redon. Puro ngaw-ngaw lang eh, di ba? Puro ngaw-ngaw, puro dada. Oh, pero wala ka namang nagagawa. Ano ba nagawa mo? Simula nang ikaw ay maging mambabatas bilang party list ng
1: Bicol Saro.
0: Bicol Saro. Ano ang ginawa mo? Eh, meron ka pala eh. Kasama ka pala dyan eh. Di ba? Oh, ito pong sinasabi na kabilang sa CPP NDF. Ha? Eh, isa rin po ito sa nagsusulong na matindi sa impeachment. Gusto nilang impeachment para maharang ang pag-imbestiga sa flood control scam. Noon, gusto na impeachment, impeachment. Ngayon, parang tila nag-iiba. Alin ba ang mahalaga? Impeachment o ang flood control? Flood control, sapagkat apektado bawat isang mamamayang Pilipino, pati na sanggol sa sinapupunan, ay apektado sapagkat kinabukasan nila ang nakataya.
1: Yes.
0: Sapagkat kung hindi po natin ito maitatama, kung hindi mapaparusahan ang mga buktot, ganid, sakim, ha, sa kapangyarihan at sa salapi, eh ito po ay magtutuloy-tuloy.
1: Yes.
0: Hanggang sa mga susunod na henerasyon, ganyan pa rin ang kanilang gagawin.
1: Nasa kaya sistema na yan.
0: Tayo po ay sang-ayon 100% sa isinusulong na sana ay maisabatas na death penalty by firing squad. Ayaw po natin yung by lethal injection dahil tahimik eh. Ang sarap, matutulog ka lang, doon ka na magigising sa impyerno. Pero kung firing squad, lahat ng kahihiyan, sampu ng iyong pamilya, magdadanas. Di ba? Kahihiyan ang dadanasin at maitatala sa kasaysayan. Katulad po nitong si Lim Seng na isang drug lord. Hanggang sa ngayon, alam natin na siya ang unang-unang inutos na mamatay by means of firing squad. Kaya tayo ay 100% na sumasang-ayon po na sana harinawa na ito ay maisabatas sapagkat maaring ito ay maging deterrent o makapag-isip ng 2 beses, 3 beses, hanggang 10 beses ang maaring gagawa ng kabulastugan, kawalangyaan, pagnanakaw sa kabangyaman ng bansa. Hindi lang po rape. Sapagkat alam nyo kung minsan, eh yung pagnanasa, hindi po yan mawawala sa isang tao. Kaya lamang dapat ilagay sa lugar. Kung ayaw, hindi mo pwedeng pilitin. Yes. Diba? O pero itong pagnanakaw, abay, parang demonyo ito. Sige, nakawin mo. Sige, nakawin mo. O, yan mga kaibigan.
1: Maraming biktima.
0: Kaya, yan ang sinasabi natin na ayaw na ayaw, takot na takot itong mga sangkot na mga ilang mambabatas dito po sa tinatawag na

0: Ito po ang yung lingkod, Tita Carmen Ignacio, na nagagayay sa lahat na panoorin, pakinggan ng at palatuntunang pulso na sambayanan. Palatuntunan po ninyo, palatunan nating lahat, kaya malaya kayo na makakahayag po ng mga opinion, reaksyon sa mga isyong ating natalakay. Lahat po ng ating mga iyo na natalakay para po sa bayan at para sa kapakan ng mamamayang Pino. Dito po ay pilang Radyo Bandido TV, DCRJ 810M. Marami po sa at.
1: Watch, listen to Pulso ng Sambayan Monday to Friday from 6 a.m. to 8 a.m. Airing on Skyball Channel 2 to 4 and all DTT boxes. Simulcasting online on Facebook and YouTube. Listen and watch on your mobile devices. Just DZRJ Radio Vida.
0: Okay, nagbabalik po tayo sa timplatuntun ng pulso ng sambayanan na sumasay pawid araw-araw, Lunes hanggang Biyernes, alas 6 hanggang alas 8 ng umaga, dito po sa Radyo Bandido TV, DZRJ 810M. Don Pepot.
2: Ang matatawag po ang bilang po ng telepono, 0917-816-500. Ulitin ko po, 0917-516-500. Isang papadala po ng mga pakisara sa inyong mga Facebook, ang Bandido TV, yung page namin, pakilike, pakishare, pakipollow po. Nakayang po yung platinum to ng pulso ng sambayanan. I-comment section kami dyan. Magpadala kayo mensahe nyo at babasa namin. Taka namin mga mensahe nyo sa Facebook at sa YouTube.
0: Okay. At papasukin din ang pag-uulat na ating kasama, Tonayu. Tonayu.
2: Tama dyan ha.
3: Aminado ang plasyo ng Malacanang na nasa catch-up mode ngayon ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pamumuhunan ng defense capabilities at gawing moderno ang Armed Forces of the Philippines. Tugon nito ng Malacanang sa nawagan ni U.S. Secretary of War Pete Hegseth na dapat na 3.5% ng gross domestic product ng Pilipinas ang dapat na ginugugol sa depensa. Ayon kay Palace Press of Claire Castro, sinabi ni Deputy Secretary Arsenio Balacan na mababa ang defense budget ng Pilipinas.

0: Pilipinas dahil mababa lamang ang GDP. Kaya sabi ni Sakan, catch-up mode ang Pilipinas ngayon. Ayon kay CAST, sinabi naman ni Budget Secretary Kim Robert De Leon na sa 2026 national budget, nasa 23.7 billion pesos lamang ang defense budget o tumbas na 1.37% ng GDP. Sabi ni De Leon, suriin ang pamahalaan sa mga susunod taon ang actual need sa pag-ulong ng fiscal space. Ako si Chona Yu para DZRJ Rajan Bido TV, kasama mo sa pagtanggol sa demokrasya.
1: Okay, thank you much, Chona Yu. Ito pa lang si ano, Tawan.
2: Kinatawan.
1: Asidre. Ito pa rin sinasabi na pinakamalaki na flood control.
2: Sa party list.
1: Kung sa tingog parties na sinasabi. Ito ay nakakuha, hindi lalampas sa 2.5 billion sa cation ng DPWS na ayon sa record ay lumalabas na pinakamalaki. Kaya dapat ito po ay sumalalim sa masusing investigasyon o pagbusi. Ha? Kailangan pong ibsisiin kung saan napunta ito pong 251 billion sa allocation ng DPWS. Nagtataka ako. 10 party list. Itong party list, ito ay mga sectoral representative. Wala ito distrito na dapat ay
2: kinakatan
1: na dapat ay alang magkaroon ng control.
2: Sector,
1: sector na para sa damdamin ng taong bayan o grupo. Patulad ng bawa ng mga magsasaka, grupo ng SAS. Dapat ang kanilang mga programa ay para doon sa sektor na yon. At hindi para di sa flood control. Eh, 10 po mga kaibigan eh. 10 ang nangunguna. Itong pink party list, 10. Sunod, ito pong ACCIS na tila ang...
2: Kilatulpo yan.
1: Tila ito nga kilatulpo. Tapos yung ako, Biol, kay Saldo, pangatlo. Tapos ang papat, senior party list. Pang lima, PPP party list. Pang anin, ports. Di dapat ang sektor na hawak ito, yung mga member ng porpis. Eh, ginagamit yung pangalan ng mga binibigyan na ng ayuda, porpis parts pa. Yung pang ito, agimat parties. Ng anak ni Brian Villa. Tapos, pang-walo, yung malasakit bayan, 0.12 billion, BHW party list, 3.86 billion. Ang sakit po yung sibak ni Eddie Villanueva. Ito po yung tatay ni Miguel Villanueva.
2: Sister lahat yung party
1: list. Kaya nakataka tayo eh. Bakit? May mga ito sila.
2: May alokasyon.
1: May alokasyon. Di ba? Dapat pinubusisi yan. Anong ginagawa nating by DBM? Dapat pinubusisi niya kung napupunta ang pondo. Yes. Kung kanin pondo na yan. Di ba? At bakit malaki o bakit maniit. Di ba? Wala eh. Dahil sila magkakabuat. Di umano.
2: At 64 yung price na yan. Nasa question natin.
1: Nakikita man natin na
2: dami yan.
1: Na sila talaga ay kanya-kanya pagtatanggol. Na linya po, si Monyada, magandang umaga.
2: Ano po si Monyada?
3: Hello, ano po si Sakarnin?
2: Apo.
3: Ayaw po si Sakarnin, sinabi sa basa na 52 lalo yung kasaling dapat kasuhang plunger sa ganda sa basa na yan. Kaya naman si Cook Winters, siguro gusto niya makapasok sa Senado. Ano yung batatanya at akin si yung ano, pinano?
1: Pareho lang sila ni Gon Ramon Yadwe.
3: Para gumawa ng takbo ng Senado, gumawa na si
1: Sinay papalagi nga, sinipalit.
3: Kaya nga, gusto, wala lang yung papel lang yung pamakit na naman yung boses niya sa radyo na talagang sugasig sa ganda ng Pilipinas. So, pwede doon, Tita Carmen, yung mga hindi na inaasahang

0: mangang tanga ang mga mamang Pilipino na hindi alam ang gawa ninyo sa kapulungan, sa maas at sa mababa kapulungan, sa kabuuan ng ating gobyerno. Matatalino po ngayon ang taong bayan. Yes. Hindi na nyo kami mapaglalakuan. Oh, Teddy Villa, nasa rin niya.
1: Good morning po.
2: Okay na po.
1: Okay na po kayo, kate.
2: Si Carmen, alam ba ng grupo nito to ang Golden Rule?
0: Do not do others.
2: Dapat pala hindi nila yun.
0: Wala nga eh. Ang alam nila pa kanila.
2: Pinahuli na si Jinggoy. Kulang ng ebidensya. Ipahuhuli nila sila na ito. Mukhang kulang ng ebidensya. Kung ang gawin naman si Nicoleta at saka ni Kaitano ngayon, isa-isa yung idemanda. Dahil yung beba, may marine.
0: Kaya matuloy yung marines eh. Kaya dapat siyang bantayan natin ang Senado.
2: Kaya nga po, kaya dapat sila nakasunod si si Ben Stone, si Ben Dalo. Pagka yung nakaraan nila, kinimanda, kinasuna, matitira kay Soto, pati si Soto dati eh.
0: Lima siyang alih eh.
2: Oo, ang malamang, matitira lang yata, si ganyan lang yata, saka si JBS, yung grupo nila. Tapos, buhay na uli yung kaso niya. Tawagan, hanapin na yung pamilya ng kaso, huli nila si Lason. O, diba, pauli nila si Rose Badi.
0: Pending pa yung Dr. Sir Crubito, hindi patapos yan.
2: Wala, dapat po talagawahin ulit. Kasi siya, ano naman siya eh, tawad na siya ni Noy. Pwede namang kasuhan talaga. Iyon ang gagawin. Ngayon, baka may sabihin nila gumagay. Hindi sila gumaganti. Ano ba, tita? Tama yung goal ulit. Huwag mong gawin sa kamo yung ginawa sa'yo. Gagagam ka niyan. Limang si Doctor, yung kay ano, Chanko. Matatandaan niyo kay Chanko. Oh. Saka yung kay si Paloma. May abogado ni si ano, si Tatay ni Tano. Or kasama si Soto, si Retano pala abogado. Tita, dapat huwag ninyong ganyong ano, salita ko ni si Sylvester ano, gano'n. Salita ka ng salita, tiyanin, ganyan-ganyan. Tapos ngayon, ngayon, pagka tinignan niya, bilinin niya sa salam, teka muna, ang muta ko pala, pal na.
0: Okay.
2: Di ba? Alam mo, tita, ang ginagawa nila na. Tapos.
0: Naku, namatayang ka naman. O sige.
1: Salamat ka, Teddy Villa.
0: Salamat. Bahan na nga tayo.
1: Opo.
0: From Teresa Cruz Agling, God bless our beloved Philippines. Sabi Romeo Sunga, good morning, Madam Carmen, Sir James.
1: Sabi ni Sir Fernando Ros, good morning po namin, Kuya James. Kasama po ba si JB ba makino sa mga katanggap ng maleta kaya takot sa control investigation?
0: Sabi Teresita Cruz Agling, good morning, Tita Carmen at Sir James. Nakakayak na pong mga nangyayari. Tila nawa na po ako ng pag... ang ating ni Bongbong ang ating pangulo.
1: Sabi Sir James Dennis Almohano, go, go, go. Good AM, Tita Carmen and James. Si ano na lang yan, si Senator JB the Good One at Sir Bam ang mga Mr. Clean sa Senado. Sino pa ba?
0: Sabi ni Metro Espio, good morning. Sabi ni Bert Mare, hello and hi po, Madam Carmen. Menche is watching with you.
1: Salamat. Sabi ni Ma'am Gizalatar, mag-resign na lang yan si Kai, di na siya lipat. He is a disgrace to the majority senators.
0: Sabi ni Rom, sunga kala ko ba, good one. Madam Ridon, kita ang maliit at butas ng ilong. Si James Marinis ang ilong. Puro kabutihan na nakikita sa buo niyang katauhan. Fans mo ito, ha?
1: Salamat po. Salamat sa Diyos.
0: Sabi ni Tony Forks, good M, buhay talaga ang major, ano to, majorist. Hindi sila nag-session dahil sa pag-aresto kay Ung Estrada. Anong klase kayong mambubuta? Senate na hudas, Ricky? Ano ba yan?
1: Sabi naman ni Cisco Almacen, kung sa detalyan ng talang tayo, walang iyari na mga mastermind sa control corruption. The full power should be shown the soonest.
0: John Canopio, po nagsasabi na, oh, hello, Mad Carmen at Master Jeff. Yan ba na saligang batas, full power? Pero sinasabi natin sa saligang batas, pwede tayong magpuntipo sa isang payapang paraan. Yung po ang sinasabi, ha? Eh, sinasabi
1: marahas.
0: Na maras. Pero kung people's power, pagpapakita lang yun, ang kapirihan ng tao, yeah. Yung tatayo lang tayo, diba? Pero kung revolusyon, iba po yun. Yeah. Sabi ni John Panoro,

0: Hello, Madam Carmen at Master Jeff, itong current Noria sa Senado. Alam ko sa history ng Senado, ang panay update ng Minoria din sila on itap. Saan daw lilipat sa kanila? Sino kaya? Hmm. Ano naman akong alam na lilipat?
1: May sinasabi siya na rapid, dalawa daw. Di umano ha?
0: O, dala. Eh, hindi na pumayag si Jinggoy. Kada umakulong siya, di ba? O, Jovel Binueva, Chis Idero. Sino sa dalawa? O, di ba? Paglipat na lang yung kita na yan sa cartoon, pareho sino. Optics, wala onsiyan sa break 13. O yan. Maliwanag, wala daw onsiyan. O sige.
1: Kami sa Ramon Jr. Hina, good morning po. Palokan, bagong bar. Sa radyo kami nakikinig noon sa inyo, ma.
0: Sabi ni Romeus nga, kung tutasoto at Senate President Kaitano, kung Senador Kaitano na, dahil matunabugado, tampo, pareho tayo. Tapos hindi hawak sa layan ng bangag. Si Tuta, maleta kawatan at umaas na abogado. Wala namang natunayan kung magsinungan.
1: Sabi ni Ma'am Chen, ah, limit na si Tobia. Nakuha na niya 2 million sa pirma niya para maimpit si Sara.
0: Ganun. Sabi ni Tony Perks, Kuatano, dapat isunod na arestuhin at ikulong rin yung mga nasa majority arestuhin at suhan na. Chivis, Iudero, Mark Bell, Joel Binueva, Marco Beta, ano to? Posisyon, Mabalina, Ayim Tae, Robin, eh, gagawa si kaso.
1: Mula naman kay Sidro Habin, gandang umaga, si RJ, simulan niya ang flood control scam, investigation for week.
0: Webes, oh,
1: Webes, June Paul.
0: Sa ibang dindisalisa, kaya ayaw nila via Zoom or teleprompter dahil baka magat din sa pagpapayag ni Salco para matira ang mastermind sa flood control. Kurap.
1: Sabi na si Rondo Rato, una nila suwan si Romualdez pumiyok. Si Romualdez, tumahimbo yung Remulya. Kapag kalaban kaagad, gaya na ginawa nila kay Jinggoy.
0: Iisa na lang ang paraan dyan, Ta Carmen. Kung gusto nyo makasuwan ng mga magnanakaw, isa na lang ang paraan. Inang kayo ng tulo, President. Isa na lang ang paraan kasi hawak ni... Ano ito? Hawak ni... Minang tulong kay President Trump, siya na lang kasi hawak ni ICC, EMP, at Empathy Army. Mahirap makasad ang magnanakaw. Tingnan Tita Carmen, yung nari, konti lang, patiliskin si President Arab. Gumab talaga siya kasi panig sa Vice President niya. Kaya kahit ang gawin nyo, pag-aklas, wala talaga yung magagawa pag hindi bumaliktad ang kasundaluhan. Okay.
1: Sabi ni Emma Fernando, ano, si Liza daw ang tumawag kay Jinggoy, hindi siya pumag.
0: Sino tumawag?
1: Si Liza daw.
0: Ganun, sabi ni Romeus, ha? E nandun siya daw kinasakit, di ba? Ang magnanakaw sa gobyerno, Berting Labra, Marcos, pamilya, anak, asawa ni Bert, anak, asawa ni Lolong, Tulpong Silver, kapatid, anak, asawa, diyan pa aking nakaw na yan, paano mga galamay ni Berting Labra ko. So, dami na.
1: Sabi ni Sir Ortohead, MAGA, make America go away, far, far away from global peace. Middle East ba? 1901, Bangiga Belts, Master, Humanity, Environment, Economy, Variety, Asian Region, and Philippines.
0: Sabi ni Panopi, maalala ko lang, ang tawag ni Kape Silapid, IP, dyan sa Pamitok Mongol, journalist ko, tawag Ajax. Depende kung sino maghuhulog ng hudkon, eh yung kanta gustong ang itugtog sa komentary daw. Ano, mga jukbas. Kapag kahinulan mo, tugtog.
1: Wala naman kasi Fernando Claro. Senate Plant Alang Cayetano mo pa sa ngayon na niya na maging malaya kabuuan ng Senado hanggat iyan ang kasi ng mga minority Senado.
0: Eh, sino ba may naglagay sa kanila? Di ba mga bumoto sa kanila? Sa totoo, hindi ko yung binoto Erwin. Hindi ko binoto yung sino ba yung Tachi, hindi ko binoto. Ang binoto ko kasi straight. Di ba? Ewan ko lang ito si Pepot kung sino pinagbubuto nito. Ako na straight ako. Sabi, Mel Apuwang Asyon, masyado na gulo. Kagawa lahat ng Martin Tambalsos, pisa niya. Ano naman, di ba?
1: Sabi na Sid Nisden, ano namang Teddy? Yeah, ang good rule ngayon, if you beat them, join them.
0: Sabi ni, may pon-pats tayo.

0: authority, dahil doon kay Dinggoy. Sana nakaintindihan na sila. Dahil ang taong bahay na nahihirapan sa ginagawa nila. Diba sabi nga ni Kaitano na independente tayo. Kaitano mga issue rito sa bandang uli, pag-uusapan natin ang solusyon sa issue. Diba? Ganun yung nangyari. Mm. Ang umiiral ngayon, batas ng ano, administrator ngayon, ng gobyerno ngayon, ito ang gawin nyo. Wala kang intindihan. Diba? Ano ang ginawa nila kay Dinggoy?
1: Kasi nga, po, dapat sa labas. Mang Marcelino,
0: pero,
1: kasi po, umiiwas yung mga karamihan eh. Umiiwas kasi dito sa gagawin pagdinig ng Senado. Hmm. Kaya ginugulo nila yan.
0: Alam mo, kita kami, nag-umpisa yan kay De La Rosa. Nung makaboto, napalitan sila. Yan, umpisa na yan. Kung anong manging gagawin ng majority ngayon, halabangan natin yan. Dahil ayaw nila matalo sa impeachment dahil tagilid, di ba? Gusto nila talaga mawala si Sara. Yan ang purpose niyan. Eh, ayaw naman aminin ni Marcos na puro kumpas niya nangyayari. Tapos sa bandang uli, sabi niya, wala rin inutos. Pero bandang uli, sabi niya, umalis kayo rin. Ano ibig sabihin nun? Di ba? Mm-hmm. Hirap na hirap na tao. Mm-hmm. Hindi nila, ano yun yung ekonomiya natin? Puro politika, pera. Sila lang nakikinabang. Kita kami. Magkano yung 1.7 trillion? Kung atin mo sa 120 million na tao, by 4, 30 million. Magkano kaya isa sa atin nun? Sa pamilya, sa 30 million. Meron kayong 10 million yun? Sa Carmen? Yung inaano ko sa ano natin gobyerno, meron ba tayong demokrasya ngayon? Sa Carmen?
1: Disgrasya.
0: Baka Marcelo na. Hindi naman.
1: Na-disgrasya lang tayo Portos. Dahil nag-aaway-away sila, tayo na-disgrasya.
0: Oo nga, kita Carmen. Tanong ko lang kay Presidente Marcos, nasaan yung sinasabi mo ang pangarap ng Pilipino, pangarap namin? Pangarap nyo? Pangarap niya? Eh, bakit ngayon nandiyan? Puro pangarap nila, wala sa Pilipino, sa mga tao. Puro kahirapan, tita Carmen. Kung araw-araw matitinan mo ganyan, bangayin ganito.
1: Okay,
0: ano ba naman nangyari sa atin? Wala na bang demokrasya, tita Carmen? Yun lang tanong ko. Salamat po sa inyo.
1: Okay, maraming salamat.
2: Salamat po, Alfredo.
1: Demokrasya pa rin tayo. Kaya lang, parang na-disgrasya. Mm. Sige, sabi ni Tita Nilanggam na pula, Tita Carmen, hinintay yata ng mga magnanakaw na lalabas ang halimaw sa maleta. Sige.
2: Sabi ni Sir Maximo Moraton, dapat makulong yung 11 clown sa Senado dahil sila nagpuprotekta sa mga magnanakaw sa gobyerno ni BBM.
1: Pinuproteksyonan o silang mga direktang sangkot. Mm-hmm. Diba? Yes. Sabi ni Tirihita Cruz Agiling, si Bongbong, tila wala na sa tamang katinuan. Kung bata pa ay gumagamit na ng cocaine, mismo kapatid niya ang nagsabi na siya mismo ang nakakalaan dahil kapatid siya. Parang robot na yan si BBM. Mm-hmm. Baka binibigyan na lang ng binibigyan niya para malaya na yung mga nakapaligid sa kanya.
2: Hmm. Sabi si Ferdinand Enriquez, good morning po. Bago sumuko sa CIDG, Senator Dinggoy, sina Senate President Cayetano at Marcoleta at Amy Marcos ang nakita ko na umaantabay sa kanya. Kung meron man unang-unang dapat na dumamay kay Dinggoy, dapat ang kanyang kinakapatid o kapatid na si JBR ito. Pero sumama siya sa maleta gang. Hindi pala totoo lahat ng pagkakataon na blood is thicker than water.
1: Yes. Sabi ni Sally Sueño, good morning, ma'am at sir. Sabi ni Del Apuwang Asanyon, lagi ako nakikinig sa inyo. Kahit antok pa ako, tumatayo na ako para buksan sa istasyon DCRJ. Kaya gustong commercial dyan, RJ, na maraming nakikinig sa Radyo Bandido, RJ na. Mm-hmm.
2: Mula naman kay Ma'am Sally Sueño, yung mga mapagsamantala na nakaupo, paldong-paldo sila na lahat na susunod na naghahari rin sa Pilipinas. Bawal kumontra, kulong, sigurado.
1: Ano ba ito? Sabi ni Tony, ibang apelido naman ito, Corpus siguro ito. Corpus, binaligtad. Mm-hmm. Sinong matino sa inyo? Si Sara Sayad, Sara Ulo, magnanakaw, hoy gising. At least si BBM, maraming accomplishment. Si Sira Ulo niyo, wala. Ilan ng milyon ang naitanim ng mga punong kahoy sa mga kabundukan milyon na po ang naitanim.

0: na dapat yung ating Pangulo ang siyang naguutos, kung di man siya ang magtanim, siya ang naguutos ng malawakang pagtatanim para magkaroon tayo ng food sufficiency. Biyahera pa, miyaw-miyaw yan. Gusto nyo, hindi ko maintindihan. Sige.
1: Sabi ni Sir Kenneth Reyes, ang nangyari sa Senado, disimipot yung mga majority. Ano ito, ganti ang blues? Dapat i-abolish na. Simula nang maupo si Cayetano bilang Senate President, nagkagulo na ang Senado. Dapat sigaw ng bayan. Cayetano resign as Senator.
0: Kaya po ayaw nila kay Alan Peter Cayetano dahil makadiyos at gusto ay matuwid. Dapat may managot dahil yan ang sigaw ng nakararaming taong bayan. Accountability.
1: Yes.
0: At yung tinatawag na katotohanan, di ba? At may managot at mabigyan ng hustisya ang ating mga mamamayang Pilipino, dahil lahat po tayo biktima hanggang sa susunod na henerasyon. Biktima po nitong nangyaring pinakamalawak na flood control, dahil kung yan salapi na yan ay inilaan sa makabuluhang programa o proyekto katulad nung pag-modernize ng ating Armed Forces of the Philippines na sinimulan ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ang tanda ko, mayroon pang ano yung tawag dito, yung submarine na in-order ang ating dating Pangulo. O yan, subway.
1: Yung frigate, nakuha natin frigate.
0: Nakuha yan sa blueprint yata ng ating yumaong dating Pangulong Marcos Sr. Mga proyekto na hinango sa blueprint ng yumaong dating Pangulo at mga proyekto niya sa build. Diba? O, kaya huwag naman puro na lamang kay Duterte ninyo isasalpak ang lahat ng kasalanan. Ito na nga sinasabi ng bagong presiding judge na kailangan palayain ang ating dating Pangulo. Di ba?
1: Mula naman kay Amy Tabahonda, dalawang bagay na lang yan. Di natin kailangan mag-rally na mag-rally, Tita Carmen. Mag-withdrawal of support lang ang PNP-TAP, tapos na ang problema natin kay BBM.
0: Ang problema nga, may problema tayo sa mga PNP, may problema tayo kay Gibo, may problema tayo kay Broner, di ba? Na ang kanilang panlaban, sumusunod sila sa chain of command. At sa ating batas, di ba?
1: Neutral sila.
0: Neutral, halata na ng taong bayan. Sige. Sabi ni Teresita Cruz Agling, kaya sige.
1: Mula naman kay Sir Cornex Aguilalo Joman, good morning po Ma'am Carmen, Sir James. Siguro kapag presidente na si BP Inday Sara Duterte, pakinggan naman yung mga sinasabi ni Congressman Mike Defensor na i-abolish ang Kongreso at Senado at sila magulo sa bansa, o ihiwalay na lang ang Mindanao sa Luzon at Visayas, watching from Davao, Mindanao.
0: Kung napansin mo, ang pinupuntahan kita mo yung Japanese, ano ba yun? Sa Davao nagpunta. Yung iba pang mga konsulado sa Davao din nagpupunta. Bakit hindi dito sa Maynila, sa seat of power, diyan sa Malacanang, di ba?
1: Mga investor, doon din dumidirekta.
0: Doon din dumidirekta. Ano meron ng Davao, di ba?
1: Sabi ni Sir Beres Poso, good morning po Tita Carmen James. Kaya nga po ang dapat lang, district congressman lang, sapat na. I-abolish na yung mga party list niyan dahil dyan nagsisipag-sibol ang mga makakaliwa at mga gahaman sa kaban ng bayan. Dagdag pasahod pa galing sa buwis natin yung mga yan. Wala naman pakialam sa pangkakaliwang Pilipino. Nangunguna pa sa kurakutan ang political dynasty, isa pang dapat alisin na. Mantakin mong buong pamilya.
0: Si Jojo Sikat, may pag-uulat. Vice President Sara, hiniling na ibasura ang articles of impeachment laban sa kanya. Jojo Sikat, ibalita mo.
2: Hiniling ni Vice President Sara Duterte sa Senate Impeachment Court na ibasura ang articles of impeachment na isinampal laban sa kanya ng Kamara dahil sa hindi tumutugon sa mga pamantayan ng konstitusyon. Sa executive summary na may 50 pahilang sagot ni Vice President Sara Duterte na alinsunod sa writ of summons ng impeachment court, sinabing ang articles of impeachment na isinampal ng Kamara ay may fatal o malalang constitutional, procedural, and substantive defects. Wala raw sa kahit isa sa mga allegasyon laban sa Vice President ang pumasa sa constitutional standard ng culpable violation ng constitution, bribery, graft, and corruption, high crimes of betrayal of public trust na ipinaparatang sa Vice Presidente. Sabi pa rito ng Vice President, ang articles of impeachment ay bunga ng mini-trial ng House Committee on Justice na anila ay mali daw sa Senado lang ang pwedeng magsagawa ng paglilitis. Hindi rin daw patas ang ginawa ng Kamara na pagpapalabas sa kanilang mga pagdinig ng umano'y mga bagong ebidensya laban sa bise gaya ng affidavit, testimonya, records mula sa AMLAC, Ombudsman at Security Exchange Commission. Hindi raw yung kasama sa original na impeachment complaints at ang pagsulpot ng mga ito ay nagkait ng pagkakataon sa bise na sumagot na paglabag sa due process. Sinabi rin na hindi makatwira na kasama sa articles of impeachment laban sa bise ang umano'y mga maling ginawa bago pa maging vice presidente. Iginit din dito na walang patunay na paratang sa bise na maling paggamit sa mga nahawakan ng confidential funds at hindi rin daw na ipakita sa articles of impeachment na may ill-gotten o hidden wealth ang vice presidente. Ako, si Jojo Sikat, nag-uulat para sa DCRJ, Radyo Bandido TV, kasama mo sa pagtatanggol sa demokrasya.
0: Okay, thank you very much, Jojo Sikat. Sabi ni Sari Sueño, yung galit sa Duterte, magnanakaw daw, mamamatay daw, pero ang isang lamesa ang pera, mali-maleta ang flood control, mas krimen, maraming namatay, at nawala ng ari-arian dahil sa nakawan na yan. O sabi ni Bear Esposo, good morning, Tita at James, kaya nga po dapat lang, district congressman lang, sapat na, o ebulis na yan.
1: Apo, sabi ni Ma'am Cindy Cruz, grabe na talaga, bendalo, itong abilisasyon na ito. Ang tanong ko sa ating mga kababayan, papayag pa ba tayo na patuloy tayong binabalahura, winawalang yat, tinatarantado ng mga magnanakaw sa gobyerno na ito? Sobra na, ba hindi pa kayo matodas lahat?
0: Sabi ni Kenneth Reyes, are you sure, maunlad, nagtapos termino niya, puro patayan. Sabi ni Angelito, magsalin, wala ng pag-asa Pilipinas. Hati-hati, isa lang naman ang gusto namin malaman, utak ng sindikato at maparusahan. Kahit ma-impeach si Vice President, di nagaganda buhay natin. O nga naman, ano naman ang madadagdag sa buhay natin kung ma-impeach man o hindi.
1: Sabi ni Jola Torre, good morning, Tita Carmen James.
0: Okay, sabi ni Romisunga, Madam at Sir, Mata Garcia, hindi katakataka kasi sina Abante at Ilago, Gabriela at sina Tuta Soto, Pinkies, Matching, Bamban Sylvester, nanalo, magkano, Mata, kasama ba yan sa, ano ba yan? Hindi ko maintindihan, sa nakaw? Ano yan?
1: Sabi naman, Menchi, may pa-shoutout po sa apo ko, kay Ruth Ignas, na nakapasa sa UCC. Course po niya, Computer Engineering. Congrats po.
0: Aling Carmen, journalist kayo, pero lantarang kayo naglalantad ng fake news. Alimbaho ang fake news. Oh, di ba? Wala naman kaming fake news. Eh, yung binabasa namin baka fake news. Sige.
1: Sabi sa Romeo Ochoa, pag bulag ka, bias ka. Sino ba ang nagsisiwalat ng flood control scandal? Hindi ba si BBM?
0: Sabi ni Sari Sueño, nagsabi si BBM, di ba na mahiya naman kayo? O nagpalakpakan, hindi, ibig sabihin, hindi sila nahiya. Sabi ni Sari Sueño, nakikinig naman po ang gobyerno sa mga sigaw at hinaing ng mga Pilipino. Yun nga lang, mas ginagalit nila. Walang malasakit.
1: Sabi ni Mang Lita Adriano, gara pa lang talaga, pinasok ng Senado, binawalanin ko equal branch, bendalo talaga.
0: Eh, wala ho naman tayong, siyempre, bawat kampo may kanya-kanya pong, ano, may kanya-kanyang mga sinasabi. Mm. Ah, lahat, walang tama, lumalabas. Yes. Walang tama,
1: pugos
0: lahat
1: lang.
0: Eh. Lahat tama kayo. May tama tayong lahat. Dahil tayo po ang apektado,
1: yes,
0: sa lahat ng mga nangyayari.
1: Lugi ang tambayan.
0: Kung gumanda man ang ating gobyerno, tayo sana ang nakikinabang. Kung pangit ang patakbo sa ating gobyerno, tayo rin po ang mahihirapan. Yes. So, Don Pepot.
1: Salamat sa Diyos. Salamat sa lahat. Salamat sa kami. Mga ko, James Goje. Lagi mong sabi, lagi din piligawin na mabuti. Tama. God bless us all.
0: At ito naman po ang inyong lingkod, Tita Carmen Ignacio, pansamantala, nagpapaalam at nagsasalamat.